0: 92.7 FM का ज्ञान और सरी 93.7 FM बुकिंग ऑन हैवी के 12 मिनट्स एंड 8 o'clock दैट्स जेंटो सर फ्रॉम SB19 डैट्स वाज ब्रॉट टू यू बाय बिग शॉट हॉट डॉग बिगाती सलासा स्वाक सबुलसा स्वीट डॉग दैट्स नाउ वर्डिंग ऑन द प्रोग्राम दिस वेरी ब्यूटीफुल मंडे लूनेस टेक अ मुना असेसमेंट मुना तायो ha ay teka muna. Ano ba mga kailangan natin mga gawin? Ha? Mag-susweldo pa lamang bukas, ano? O, siyempre naman, ano ba? Dapat mag-reassess tayo. Ano ba yung mga dapat gawin? O, para sa araw ng Monday? Teka muna. Ang tanong dyan, may trabaho ka ba? meron ka ba mga dapat puntahan? May mga ganun bagay. Appointments! Recheck! Meron ba mga schedule para sa araw ng Monday? Usually, Monday nagdadaano yan eh. Diba? To takes place. Ay, magandang umaga muna. I-shoutout natin yung mga nakalakad na, yung mga on the way na sa kanila mga appointments sa araw, sa oras na ito. Magandang morning po sa lahat ng mga motorista natin, yung mga sakay yung pasahero, ingatan ha. Ay, yung mga pasahero nyo rin, yung mga nakasakay na sa mga bus ngayon, magandang umaga sa inyo. Yung mga nagmamadali na, yung mga tinanghali na ng gising, tapos ngayon nagmamadali na kasi malilate na. Kasi maaga kang gumising eh. Di ba? Magandang morning! Sabi nga natin yung pagpunta mo, pagdating mo sa iyong opisina ng late, hindi yan ibig sabihin, hindi dahil sa traffic yan. Late ka lang nagising. Di ba ganun daw yun eh? O, kailangan daw, kung alam mong matatraffic ka, kailangan mga alas 4, alas 3 na madaling araw gising ka lang. Oo eh, ano? Tapos dyan lang yung ano, dyan lang sa Divisoria yung pasok mo. Tapos taga Carmen ka lang, di ba? Pero kung malayo lang talaga, siguro hindi naman ganun kaaga. I know naman, you already knew kung ano yung mga adjustments na gagawin mo. Kung ilang oras ka dapat, di ba? Na mag-adjust para makapasok sa iyong pinagtatrabahuan. Di kaya sa iyong mga appointments na pupuntahan. Yun na. Siyempre, magandang umaga po sa lahat ng mga sweethearts natin, yung mga taga dyan sa may Jevan Auto Parts. Magandang umaga. May kinig din sa atin ng Totski Car Wash Kibawe. Maraming salamat. Sir Jimmy Coloso ng Normin Transco. Yan, sa may kamamanan ito. Magandang umaga po sa inyo. Thank you so much for listening. At lahat ng mga taxi drivers na kasamahan niya. Magandang umaga. Sarah ng Upper Nazareth. Magandang umaga rin. Shoutout sa inyo lahat dyan. At ang iyong buong pamilya naka Hard FM. Magandang umaga, gwapong trabahante sa Baros Hardware. Good morning! Mga Tagano, Hanupolan, Claveria, Misamis Oriental, kina Irish Urbina, Totoy Abarquez, Totong Flores, Peter Formento, always down amino sa Hard FM. Thank you. Begin for 10 minutes, Saturday, 8 o'clock, commercial break tayo, singlet, magbabalik tayo with more. Mga sweethearts, magandang umaga po sa inyo. Padayon lang sa magpaminaw, dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hard Ko.
1: Hard 92.7.

0: 92.7 Thunder FM Cagayan de Oro City, 93.7 Thunder FM Buginon. Rob Daniel for you with Rom Kong. Dance was brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa Suli, 27 pesos. SRP lang. Ang Bahar family ng Vlog 2 Punton, nakikinig sa atin. Magandang morning! Kamusta po kayo na dyan? Sana'y magandang inyong mga umaga. Panahon sa pagpaminom mula noon hanggang ngayon. Ano? Talaga namang galanog-lanog ang monitor ng Bahar family. Good morning po sa inyo. Teka muna, namahaw na mo riha. Mga silingan nato riha. Good morning, good morning! Maraming salamat po. Iba sa yung mga manok na nakatali dyan sa baba. Yung mga manok-manok dyan. Magandang morning ha. Thank you, thank you. Ganda ko ba ganda yung kina Lady M, ang kataga Igpit o Paul. Maraming salamat po sa inyong pakikinig dyan sa mga kasama mo. Good morning kay Demsoy Robles. Maraming salamat sa pagpaminaw. Sana yung maganda rin ang inyong mga umaga dyan ha. O abangan natin mamaya yung ating panibagong draw para po sa ating winner na naman, mananalo ng bugas at ang groceries. Ha? Tabayan, baka ikaw na yun, sweetheart. Yung mga taxi drivers pala natin, may mga nagtitext dito eh. Alam nyo na pala yung text line eh. Gawin nyo lamang. Yung mga hindi pa nakakasali ha. Yung mga hindi pa nakakapag-text ng kanila mga pangalan at pangalan ng taxi. Ganito lamang po inyong gagawin. I-text nyo lamang po ang inyong kompletong pangalan para makasali po kayo o sa ating The Price is Rice Overload na mananalo ng bugas at groceries. Ha? Anong i-text? Kompletong pangalan lamang. Oo. Kompleto pangalan. Tapos pangalan ng inyong taxi. Sample, Juan de la Cruz, Heart FM Taxi. Yun. Ulitin natin yan. Pangalan lamang at pangalan ng inyong taxi. Yun lamang ang inyong isesendo sa ating text line. Okay, ganun lamang yung kasimple para makasali po kayo sa The Price is Rice Overload. Mamaya, abangan natin yung draw. Wala ba contact na mga HBGs natin. But anyway, sige, balikan na lang natin yung ating traffic update mamaya. 32 minutes, Saturday, 8 o'clock, commercial break muna tayo siglet. Magbabalik tayo with more. Standby lang mga sweethearts. Padayon sa magpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung freska tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit.

0: 92.7 FM kagayan de oro city 93.7 FM bukidon. Hey, we get 43 after 8 o'clock. Time brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. Ang Ever Taxi, ha? With plate number KCB. Michael Beru, magandang umaga. Shoutout muna sa'yo, shoutout. Isasali ka namin, ha? Ever Taxi, na si Michael Beru. Yan, shoutout sa'yo. Happy Fiesta sa may miyaray Dangkagan, Bukidnon today. Oh, galing sa Bananas in Pajamas. Si Piwan at saka si Bito. Magandang umaga. Maraming salamat, ha. Sa may handa diha. Ang daming gulay dyan, ano. Sigurado ang mga handa dyan, gulay. Sa may miyaray. Oh, sa may Dangkagan, Bukidnon. Ay, butang! Happy Fiesta. Wala pa tayong mga ano dyan. Gulay-gulay dyan. Thank you, ha. Sana'y maraming tayo mabusog ang ato mga silingan diha. Alright, 8:44 na. Oras na para mamigay tayo ng bigas at groceries. Ito, pili na tayo ng lugar o area o drop box kung saan tayo bubunod. Ruleta! Select! Aming studio, nandito pa rin sa may FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oops! Oy, driver. Puno tayo sa drop box ng mga driver. Tuwara, taxi. Ang pangalan ng kanyang taxi ay Swarskov Taxi. Swarskov Taxi. Ang pangalan ng driver na nakadaog ng bugas at groceries, Rogelio Suarez. Rogelio Suarez ng Swarskov Taxi. Congratulations. Ganito sa ating first winner kanina. Etong si Monica Grace Abobo ng Lapasan, Bacoonga Street. Nakadaog ng bugas at groceries. Samantala, eto pa yung mga pangalan pa ng mga nanalo ng bigas at groceries, ha? Si Elmo Macaranas ng Macabalan, Parola. Elmo Macaranas ng Macabalan, Parola. Congratulations. Ganito kay Jonna Idulsa ng Manuel Vega, Consolacion. Jonna Idulsa, nakadaog sa gang bugas at groceries. Ganito din itong driver ng Ritter Taxi, si Ryan Lumaktod. Ryan Lumaktod, Lumaktod ng Ritter Taxi. At si Regine Puzon ng Patag. That's si Regine Puzon ng Patag. Congratulations. Yung mga pangalang nabanggit, ID lang ang kailangan para makuhaan mo ang iyong papremyo. Sumayin niyo ang ating The Price is Rise Overload. Ito po inihatid sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And for a break, magbabalik pa tayo with more. Standby lang, mga sweethearts.
1: Heart 92.7. Playtime!

92.700 FM Cagayan, Oro City. 93.700 FM Pagidon. It's Elisa Baturan for you with Maseo. 4 minuto bago sumabit ang alas 9 ng umaga. Maraming salamat po. Ang James Mantangsi nakikinig din sa atin ngayon. Magandang umaga kay Elray John Ramos. Maraming salamat ha, Elray. Sa inyo pakikinig. Shoutout daw sa ano to? Bahar family din ito ah. Walay Bahar na na-appeal sa grocery. Shoutout na lang sa Bahar family. Anong wala? May nanalo nga po nung kailan eh. Diba? Parang nung last week yata may nanalo. Anyway, sige, magpapaalam na po ako. Maraming salamat na giving away sa ating next program. Si George na po ang susunod, saka si Dr. Heart. Para sa ating mga love songs, yan po ang ating Music from the Heart hanggang alas 11 ng umaga. Don't forget, Harvey Stone is back at around 11 o'clock. At syempre pa, I'll got my rebound at around 3 o'clock hanggang alas 5. Tapos ang rebound din ni Harvey Stone para sa ating hardlines, para sa ating mga on-air. Ayan, greetings. Mamaya yung alas 7 ng gabi hanggang alas 9. Don't forget, George rebound around 1 p.m. today. So yan po yung aming program blocks para po sa araw na ito ng Monday. Of course, maraming salamat. I-follow niyo po ako sa aking Facebook page, Jason Space Heart FM. My name is Jason Steele, na nagsasabing ang inyo dapat pagmamahalan ay parang soft drinks. Yung ikaw lang mismo, walang kasalo. Enjoy the rest of your Monday. Padayo na mga sweethearts sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Goal.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Hinimok ng Philippine National Police o PNP's Vice President Sara Duterte na maglabas ng ebidensya hinggil sa umano'y pagbabanta sa kaligtasan niya at kanyang pamilya simula pa noong 2023. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Allen Rico, dapat magbigay ang Vice Presidente ng mga detalye tungkol sa mga bantang natatanggap niya para maimbestigahan ito. Iginit din ng PNP, hindi nito pagbabantaan si Duterte dahil mandato nitong protektahan, hindi lamang ang Pangulo, kundi pati na rin ang Vice Presidente bilang ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Samantala, patuloy ding binabantayan ng pulisya ang mga netizen na nagbabanta laban sa gobyerno sa social media. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon. Magandang morning, mga sweethearts. It's a great Monday. Oy, grabe, oy, excited sa Lunes yan. Sweethearts, hanggang alas 11 po tayo magkakasama kami ni Dr. Heart. Dito po sa programang Music from the Heart, mga love songs ang sasa inyo. Good morning, Dr. Heart.
1: Good morning, George. Good morning. And good morning, sweethearts. Wow, great Monday. Umpisa na naman po ng another week. Siyempre, magkakasama tayo. Hindi lang ngayong week na ito. And of course, dalawang oras muna tayo magkakasama ngayon sa ating programang Music from the Heart. Of course, with Dr. Heart and George here. Ayan. Napakagandang Lunes. Bakit yung tumutunog? Ayun pala.
0: Ayun.
1: Okay. Sige, ano bang pagsasaluhan natin, pag-uusapan natin ngayong Lunes ng morning, George?
0: Ay, oo. Pag-uusapan natin ang pag-asa or umasa. Nako, sweethearts, Dr. Heart, tumaasa ka ba mamahalin ka ng taong di ka sigurado kung mahal kang talaga?
1: Ay, ganun.
0: Aasa ka ba? Uh-huh. Mahal mo yung tao.
1: Ganun
0: pero
1: naman talaga eh. Di ba sa simula, hindi naman talaga natin alam kung love talaga tayo ng taong yan.
0: Oh, pero diba? Loves na loves mo na siya. Aasa ka pa ba?
1: Ikaw lang. Ano yan? One-sided,
0: one-sided
1: love affair.
0: Love affair. Pero kapag, diba? Kapag, ay, eto na eh. Naglalabas ka na ng interest, ng motibo. Eh, kaya lang, hindi ka sigurado kung mahal ka. Magmamahal ka pa rin ba? Or aasa ka pang mamahalin ka ng taong di ka sigurado kung mahal kang talaga.
1: Ayaw. Siguro sa simula, hindi mo pa mamamalayan yan.
0: Correct.
1: Na hindi ka niya mahal. Di ba?
0: Yes,
1: wala din siyang pagtingin. Sabihin na lang siguro natin, wala din siyang pagtingin sa'yo. Di ba?
0: Sa una.
1: Oo. Pero kung sa katagalan, eh, nandiyan pa rin yung pagkadelulo. Hindi. Talagang ikaw, eh, patay na patay dun sa taong yun. At umaasa ka na mamahalin ka din niya. Ay nako, malalaman mo na yan kung umiiwas yung tao. Ano iba yung pakikitungo sa'yo, di ba? O ano, sweethearts, umaasa ka pa rin bang mahalin ka ng taong di ka sigurado kung mahal ka nga talaga? Ay, paabot nyo sa amin ang inyong mga views and yung opinion dun sa ating question of the heart. Do text us through our text lines 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: At sa ating Facebook page ha, kung online ka naman, sige. Follow, like, and share Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City.
1: 9:18 na po ating oras. Kasama niyo pa rin si George and Dr. Heart. Let's move on with the song here. Louie Arendia. Ako, back in the 90s. Una't huling mamahalin. You're in Heart FM 92.7.

0: Fizz!
1: Uy! Naibagong nga Pepsi! Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lamig nga kaon!
2: Usa sa akong struggle kaniadto mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay o sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then, ako nasayran nga aron dili motukar ang akong acid reflux, kinahanglan di ay na ako nga i-adjust ang pagtake og high-fiber food. O usa sa akong ginakuhaan ini mao ang EXL Coffee Mix. Gentle kayo sa tiyan. Walay heartburn, just smooth, rich, and healthy coffee nga swak sa lifestyle on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko o proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong eskwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 adlong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cathaya Function Room and Hotel Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagi na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod nga estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kaayo! Ayaw paglangan. E limitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. Phil Oz Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
5: We play nothing but the hits. This is Hard 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon 9:35. And the time check is brought to us by EXL Makaboy Plus Capsule. It's never too late to be healthy. And this wonderful Monday, alam kong busy. Yung iba, naka-relax kasi naka-term break. Ano? Wala masyadong gawain sa bahay. Pero sa mga tulog pa, gising na. Naku, natanghali ka na tuloy. At tayo po ay magpapatuloy hanggang alas 11 dahil mga love songs lang naman ang ating ipi-play para po sa inyong lahat. And we'll be talking about our question of the heart sa mga kaka-tune in lang. Naku, maasa ka bang mamahalin ka ng taong di ka sigurado kung mahal kang talaga?
1: Aba, aba, aba, aba. Maging sino ka man, mamahalin ka.
0: Text man. Nalala ko tuloy yung isang scene sa movie na yun.
1: Ano yun?
0: Yung kay Robin. Ah. Oh, mamahalin kita.
1: Ano ba yun? Si Bina ba yun?
0: Oo.
1: Si Robin.
0: Oh. Text man. Maging sino ka man.
1: Pexman. Parang swear to God din yun.
0: Totoo.
1: And tignan natin yung mga reaction ng sweethearts natin, George, from our text lines. Ayan. Mula kay 8850, sabi niya, Miss George, happy Monday. Sige, we'll try to play your song, ha?
0: Good morning din kay 8158. Good morning sa Bahar family. Ayan, maraming salamat po. Naminaw akong bahana. Ay, enjoy. Hi to Sir Alan Bahar.
1: Saan to? Sa Puntod, di ba?
0: Oo, Block 2. Ayan, ang Bahar family. Lagi.
1: Ayan, daming natin dyan. Solid na naka-Heart FM.
0: Correct.
1: Lady M, good morning sa iyo. Sabi niya, Dr. Heart and George, relate daw siya sa topic. To make the long story short, sabi niya, nangyari daw sa kanya during her high school days daw. With sa kanyang teammate in their class. And then they became close to each other. Mula noon, nahulog na ang loob ko sa kanya, sabi niya. At umaasa na maibabalik, pero umaasa lang ako sa wala.
0: Umaasa sa wala.
1: Diba?
0: Nako naman.
1: Pero yun na nga, di ba? Sa simula, wala ka talagang ka-idea, George. Diba?
0: Correct.
1: Mamahalin ka ba talaga? Well, sugal yun. Diba?
0: Correct.
1: Ano tawag nito? Kailangan mo ipursige.
0: Mm-mm.
1: Pero, along the way, makikita mo naman kung talagang interesado din yung tao sa'yo. Diba?
0: Alam mo ngayon kasi, Dr. Heart, ito. Totoo naman to eh.
1: Mm-hmm.
0: Na kahit mga babae ngayon, nagpapakita na rin ng motibo.
1: Ay, ganoon.
0: Alam mo yun, parang may pinapakita interest. Mm-hmm. At minsan, pag nakikita nilang, ay, parang hindi naman to interested. Parang namang, wala namang galaw. Kuya, wala namang...
1: Malaki. Yan yung sinasabi nila na pagpalay na nga lumalapit sa manok, di ba? Pero pag di kiyapon mo tusik ang manok.
0: Ay, wala talaga.
1: Look for other manoks.
0: Correct. O, di ba? O, kahit diba? Na... O, yun ang mindset. May ilan naman talaga, Dr. Heart, na parang, ay, ipupursige ko to.
1: Pinupursige.
0: Kasi,
1: diba? Nilalaban ko ano yung laman ng kanilang puso. Diba?
0: Umaasa na sana mahulog ka din sa aking mga patibong.
1: Ay, patibong talaga.
0: Hindi na mahulog ka rin sa akin.
1: Baga tipong ano ba yan? Pag lumingon ka, akin ka.
0: Ay. Sabi nga, di ba, sa isang kanta, ilang t-shirt pa ba? Ay, ilang tansyan pa bang iipunin o giliw ko para lang mapansin mo?
1: Ay, ganun. May mga ganyan. Talaga naman.
0: May parang nagsusuot ka ng mga bagong damit.
1: Ay!
0: Uy, nagpapa-makeup na.
1: Aha. Nagpapa-off-shoulder.
0: Off-shoulder na. Sa mga lalaki naman, ayan na yung mga titig-titig na yan.
1: Grabe na ang pakit-kit pa. Beautiful eyes na yan.
0: Mga tantalizing. Kulang na lang ano eh, di ba? Kainin ka sa mata, pero yung mga bagay na nagpapaano din sa start of relationship. Possible din na hindi.
1: Sige nga, sweetheart, ano nga kaya ang point of view ninyo dun sa ating question of the heart para sa'yo, di ba? Alam ko, merong mga, maraming mga nakakadaan sa mga ganitong correct sitwasyon, di ba? Yung ating pong question of the heart, ha, again, umaasa ka ba na mamahalin ka ng taong di ka sigurado kung mahal ka ba talaga? Nako, saklap naman ito.
0: Correct, no? Correct, correct.
1: Ayan. Sige, babot nyo sa amin by texting us dun sa ating text line 0917-157-9927 and at 0961-8924-927.
0: Akong online ka, naku, punta ka doon sa Facebook page natin. Follow, like, and share, comment, and message dun po sa Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City.
1: 9:41 ang ating oras. Maghahanap buhay muna kami ni George. Republic pa kami. Just keep it here sa inyo pong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman. Swak sa bulsa. Kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit. Like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh katuna. Sobra na to.
4: Sobrang sulit talaga ng fresh katuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
5: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
8: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
9: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
10: Kami mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
11: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
12: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
13: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
14: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
15: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
16: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
17: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
18: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
19: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
20: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
2: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagendioro and 93.7 Heart FM Bukidon. We got 11 more minutes before we hit 10 o'clock. And we're still on and on. On and on. Hanggang alas 11. Tapos, ito lang naman ang inyong masasaksihan, ang inyong matutunghayan, maririnig sa ere yung mga love songs at yung mga bagay na hindi naman magpapabagabag, kundi magpaparealize about how truly life and love, how beautiful they are. George and Dr. Hart till 11 o'clock. I'd like to shout out lahat ng mga nakikinig sa atin dyan sa Kanjaville, Kanituan. Hi to Kanja family, kay Sir Manny, kay Mang Jean. Thank you po sa laging pakikinig and na-miss ko kayo. Parang extended yung birthday ko. Thank you po ha kay Sir Efren Wayan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. And to Valley Green. Oo, sabi niya, medyo malalim tong hugot ni Sir Valley Green. Si Sir Dale ng Ritter Taxi. Sabi niya, dati-rati kami noon, mahal namin ang isa't isa. At nagsumpaan hanggang sa dulo. Ba't ngayon parang nawawala ang nararamdaman? Pagmamahalan namin sa isa't isa. At ngayon nagtatanong ako sa aking sarili, ito ba ay panaginip lang lahat ang nangyayari sa aking buhay o napagdaanan lang na dapat kalimutan? Sa ngayon, kailangan ko pa bang umasa ulit para maibalik ang lambingan namin? Punoon o kalimutan o itapon na lang? Kawawa naman ang kahapon namin. At paano kung ayaw na? Ang sakit naman, Dr. Hart. Wala nang forever. Magpapakatotoo na yan. thank you, Sir Dale. Ingat sa biyahe, ha? And I appreciate you expressing your thoughts doon sa ating question of the heart. Ito, sa mga kakatunin lang, sa mga kakagising lang, sa mga nagbe-breakfast, sa lahat ng eateries na nakabackground po kami, sa mga establishments na nakabackground po si Heart FM. Here you go. Umaasa ka bang mamahalin ka ng taong hindi ka sigurado kung mahal kang talaga? Naku, hala, ang tawag dun? Na-mention na ni Dr. Hart kanina. Yung tipong dilulo. O, di ba? Yung parang hopeful. Puno ng pag-asa. Pero ang totoo niyan, wala na palang pag-asa. May iba naman na nag-show, nag-reciprocate. Pero hindi pala yun. Parang that's how they naturally are. Diba? Ikaw lang naglalagay ng meaning. Ay, sorry. Ito na. O yung mga gusto mag-share, gustong sumali sa ating usapan, 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Our Facebook page, follow, like, and share. Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. We got 7 more minutes bago po mag alas 10 ng umaga. And here we go for more love songs. Stick with us dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: なり 10.7 ハート FM 加減リオロビ 93.7 ハート FM ボケノアネスウィートアーツ We're up till 11 o'clock 10.18 yun ang ating oras and the time check is brought to us by GCash. Magload na sa GCash G-Load. Daming pa bonus, dibitin. Mayong buntag, mga sweethearts. The Monday that we're having right now is kind of slow. I don't know, medyo laid back, pero ang sarap lang, no, when you see the world na nagpapahinga din kahit konti. Huwag masyadong gadali. Huwag masyado. Oh, kalma lang. Diba? Just as we are enjoying the relaxing love songs dito sa ating programa. Kasama kami ni Dr. Heart dito po sa programang Music from the Heart. I'd like to say hi and hello sa mga nakikinig sa atin dyan sa Kamayan, sa Manukan. Thank you, Corales Extension Branch. And also, nakikinig din sa atin ang mga, uy, ayan o, may mga taga-Ilin Solenso sa may Indahag. Mayong buntag. Also, hi to 5574. Good morning, Doc Hart. It's Sweetie George. Kay Mami Marilyn Gonzalez. Hi to Roxanne Macha, Wilma Osorno, Lorimer Sakala. Kay Minard Tismo, Samuel Mosqueda, sa Tanahnamino ng Heart FM. Thank you, thank you. Maraming pong salamat.
1: Mula naman kay 2745, Buenos Dias. Ayan, bienvenido bonito. Mga muy bonito, muy bonita. Ayan, mga taga Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen Cagayan de Oro. Sabi, grabe po na mga kanta, maging sino ka man. Ayan. Hi sa mga taga Tisha's Eatery. And hi na rin daw sa iyo, Mr. Ryder.
0: Ikaw dyan, Dry, ha?
1: Ayan. Talaga si Ray talaga hindi tumitigil dun sa niya, no? Talaga pinupursige. Hanggat parang question of the heart lang din natin.
0: Pare, umaasa. Mm-hmm. Ay, siguro hindi naman siguro umaasa, pero andun pa yung may konting, you know, that hope na sana naman sa kakahay ko sa kanya sa ere, baka mapansin din ako.
1: Ayan.
0: O, oh, diba, Ray?
1: Ika nga, diba? Kapag may tiyaga, may nilaga.
0: Correct.
1: Oo.
0: Correct. Totoo yan. Oo. Kaya padayon,
1: sayang
0: Ray.
1: Sayang kasi, diba? Pag nasimulan mo na, huwag ka nang bumitaw. Na. Kasi baka dumating ka doon sa point na pag bumitaw ka, na-develop na rin siya sa'yo.
0: Yes.
1: Diba?
0: So, yun na pala yun.
1: Ilalove back ka na niya ngayon.
0: Oo.
1: Ay, nako. Tapos ikaw, nawalan ka na ng pag-asa.
0: Pero kasi itinigil mo eh.
1: Oo nga.
0: Kasi you think na parang wala ng pag-asa. Mm-hmm. Parang, pero mahirap din naman kasi.
1: Eto. May kakilala akong ganyan.
0: Oy?
1: Oo, talaga. Oy? Hindi siya bumitaw.
0: Ay.
1: Oo.
0: Pero may magandang outcome na.
1: Oo naman.
0: Ay naman,
1: oo.
0: Grabe. Eh kasi ngayon sa panahon, Dr. Heart, mahirap din mag-confess. Eh, andun yung parang takot.
1: Uh-huh.
0: Na mangingibabaw yung takot kapag sinabi ko kasi lagi nating sinasabi it's open communication. You really have to express your feelings. Pero sabi nga, paano? Andun yung takot ko na baka kung mag-confess ako, i-reject naman ako noon.
1: Yun actually yung fear of rejection.
0: Baka masira yung na-build kong friendship or kung ano man yung na-build namin sa isa't isa.
1: Ang hirap, no? Pag mga ganyan. Tapos itatago mo na lang.
0: Correct.
1: Tapos patuloy ka na lang nagpapakita ng, sabi na natin, nagpapakita ka ng motibo, di ba? Na nagpapakita ka ng, eto nga, kinicare mo yung taong yun kasi nga gusto mo siya.
0: Yes,
1: di ba? Ay, ayan o, may hangover pa sa birthday mo, sabi ni 2839. Belated happy birthday, George. May God will grant all your wishes and your heart's desire. From Uswag, Kibawi.
0: Uy, maraming salamat.
1: May grupo ka na doon.
0: Nakatuwa naman. Maraming pong salamat. Thank you.
1: Mga taga-Kibawi.
0: Taga-Kibawi. Maraming salamat, ha. Sana ma-meet po kayo in person very soon. Nakatuwa. Ito naman si 4396. Ayan, shout out sa mga senior citizen. Sa Lago, idul sa family nga naminaw. Kay Sir Nelson, idul sa, ayan, from Zone 4, Bayabas. Maraming salamat.
1: Ayan, dami mo ding fans sa Kitaw-Taw.
0: Ay, talaga. Magandang umaga. Kay Ma'am Ninette nga pala.
1: May mga kilala ako dyan.
0: Doon? Oo. Parang kilala ko din.
1: Nagpapakita ng interest.
0: Hi ha. Hello po sa inyo. Hello. Hi.
1: Talaga naman si George nagpapakute. Namakita nila dito.
0: Ay, kiat.
1: Ay, batiin na rin natin, George. Mga kasama doon dyan sa Orozco Minibus. Ayan. Number 32 ha, sa kanyang driver na si Lee at sa mga pasahero. Uy, ang tagal-tagal na nito ha. And si Roxanne. Always daw talaga sila naka-Heart FM. Thank you, thank you. Ha. Ingat kayo sa inyong biyahe. Ganun din sa mga Donsal's buses. Diba?
0: Buses,
1: Maraming salamat. Book Tramco, hindi natin nakakalimutan yan. Lagi yung nakikinig.
0: Kati Tramco.
1: Ay, oo.
0: Oh. Tsaka Donsal's. Thank you, ha.
1: Ay. Oras natin, 10:24 na po ng umaga. Sige, patuloy po kayo sa pagpadala ng inyong mga messages sa ating Question of the Heart. Pag-uusapan natin, gusto namin marinig ano po ang take ninyo dun sa ating Question of the Heart. Na magpupursige ka pa rin ba? Ano nga uli yun?
0: Umaasa
1: ka pa ba?
0: Namamahalin ka ng taong di ka sigurado kung mahal kang talaga.
1: Sige. I-wait namin yung inyong mga messages dun sa ating text line at ganun din dun sa ating Facebook page na 92.7 Heart FM - Cagayan de Oro City. Ayan, nandun po yung ating post ni George. Correct. Sa Question of the Heart. Ha? Pwede kayo mag-comment dun. 10:25, magbabalik pa ang tambalang George and Dr. Heart. Dito lamang sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: In 5 meters, turn direct.
4: Ha? Asa ko no?
5: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, naibonus data, longer validity, o free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash.
6: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
7: GCash. Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus, bibitin!
8: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay! Payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaan ngayon, laban lang. Go lang. Go for health. Go for life. With EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
9: May buhay sa makabuhay.
10: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng
2: sakit. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM, Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM, Bukidnon, 10:36 and agi na pogi. Ang sarap maranahan ng isang Ogiel Kasid. And that song was brought to us by Pepsi. Go Extra with Pepsi Extra Fizz. Ang saya lang kung ano. Dahil mahal kita. Kaya umaasa ako na mamahalin mo din ako. Ay, may mga ganun na. Eh, pinapakilig ko kayo. Hanggang alas 11 po tayo. Ako at si Dr. Heart ang sasa inyo din with the love songs. At sa lahat ng mga bagay na magpapangiti po sa inyo ngayong umaga. Hello and hi to 4396. Shout out ko lang ang Adonis Alago nga naminaw sa Heart FM. Nelson ni Dulsa, marami pong salamat sa inyong laging pagpaminaw. Also sa ating Facebook page, ayan si Sir Efren Wayan, Maing Buntag. Happy Monday, Wayan family. Dagang salamat ha. Sir, regards ko kay ano ha, kay Mama Siding, kay Nanay Siding. Hello po, good morning. Si Sile Ali, si Honey Lorraine Tagapulot mula sa Zone 5 Lower Balwa. Oh, sige. Uy, kung may mga ano kayo ha, may mga entries kayo for the prices rise, overload natin. Naku, bigas lang naman at groceries yan ha. O name, contact number at address. Para naman sa mga taxi drivers natin na lagi nakatutok sa Heart FM at gustong mag-uwi ng bigas din at groceries. Nako, pangalan, contact number at pangalan lang ng inyong taxi ang inyong isisend sa amin so that you guys can join our The Prices Rise Overload.
1: Ayun, ang dami na nila, ha?
0: Ang dami na, oo.
1: Pati yung kulay green, nakikinig na rin sa atin.
0: Oo nga.
1: Oo. Kulay green.
0: Good morning po sa inyo. Basta ang atin lang naman.
1: Alas lahat ng units nila, naka-Heart FM. Grabe.
0: Ang atin lang naman dito is, we have to be united in love and peace, di ba?
1: In love and peace.
0: Oo. Peace and love lang po para sa lahat. Oo.
1: Yun dapat.
0: Correct.
1: Para umasenso ang ating bansa.
0: Yes. So, kahit anong kulay ka pa, basta you're all for peace and love and unity. Nako, sama-sama tayo dyan.
1: Basta't kapakanan ng karamihan.
0: Correct.
1: Ang laging nasa puso natin.
0: Yes.
1: Ay, nako. Saan na marinig nila kami?
0: Sabi nga ni Ogiel Kasid ay dahil mahal kita. Oo nga.
1: Dahil mahal kita at hindi ako susuko, di ba? Hindi kita susukuan at patuloy akong umaasa na mamahalin mo rin ako.
0: Correct. Oh, sabi nga, susuka pero di susuko.
1: Ah, diba? Yun, oh. Yan, meron ba? Meron ba mga messages? Daming dagsahagad ng mga messages,
0: yes,
1: no? Eto, kanina to. Nabasa mo na?
0: Hindi pa.
1: Kay Gigi Hazel Cayetuna Mini. Ay, mga kaibigan natin dyan sa may Bara Makabala nito, di ba? Sabi niya, para sa akin, hindi magandang umasa ng todo sa taong hindi mo sigurado kung mahal ka talaga. Oo nga, baka nga nagsasayang ka lang ng oras, di ba? Okay lang umasa ng kaunti, pero mas mahalagang tingnan ang kilos kaysa salita. Kung gusto ka niya mararamdaman, mo sa consistency, effort, respeto at paraan ng pagtrato niya sa iyo. Dahil ang pagmamahal ay hindi dapat puro paghihintay at magdududa. Ha? Karapat-dapat kang mahalin ng malinaw. Hmm. Hindi yung palagi mong tinatanong ang sarili mo kung mahal ka ba niya. Ayun na nga.
0: Mm-hmm. Shout out sa inyo dyan, ha?
1: Mga taga-simplicity. Vulcanizing.
0: Gosh. Good morning sa Ming family. Sir Dale, nag-reader taxi. May buntag. Good morning.
1: Ay na rin kay 1378. Sabi niya, hello George, back to office na after more than a month. Nga, evaluation and shout out sa kanyang office mate sa assessor's office. Diyan po sa may Quezon, Bukidnon. Hi kay Baby, kay Janet, kay Temple, Nenen, Albert, and also to June Abs, kay Jun Vals, Baby Jean from Neneth Leonardo.
0: Hi po sa inyo. Good morning po, Ma'am Nenet. Alam mo ba, Dr. Hart, kahit naka-feel yan sila, laging nakatutok sa Heart FM.
1: Ay, talaga.
0: Sa assessor's office ng Quezon, Bukidnon. Good morning. Ito, si 0159 naman, please kung shout out sa mga staff ng Eden Soleil Sindahang, sina Eden's Resto Manager, Mr. J.M. Bonalo, sa kanyang beloved fiancé na si Miss Joy Escobedo. Also, to Jules Caestano, Enad Estano, kay Lingards, si Wongski, and finally to Mr. Donska Danlag. Ayan, maraming pong salamat. At greetings coming from the Damon Cagadas mula dyan sa Indahaga.
1: Ayan.
0: Ito naman sa Chinkiti, ang daming
1: nakikinig. Ay, talaga? Grabe na talaga. Na, masarap mapasaan ka man. Mapa-office, mapa-bahay. Ako talagang
0: kainan. Oh, grabe.
1: Thank you sa inyong lahat.
0: Hi to Miss Jane and Miss Jijelo, Miss Jenny, Miss Jinsky. Also to Mr. Eric, siguro ito. Eric Poblete, Mr. Philvine Galos, Mr. Donka Danlag, and Rodney Ponce ng Chinkiti Villas Branch from Tibas to Damon Cagadas. Thank you for always.
1: Maraming salamat. Oras natin, 10:43. Babalik pa kami ni George. We'll be pausing for a break. We'll be right back for more. Just keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.

0: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasahang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
1: Where every piso gets more value.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
3: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
4: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
5: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kumpeto ang adlaw kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, makaemote, huwag makalingaw.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
3: Heart FM ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

Heart FM。

0: 92.7. Hearts FM Cagayan de Oro 93.7. Hearts FM Bukidnon. We got 6 more minutes bago po mag-alas 11 ng umaga. Your love, your love. Ay! May umaasa pa siya, oh. Kasi nga dahil dyan sa your love. Till 11 o'clock, kami po ni Dr. Hart ang inyong mga kasama. Let's greet some people. We got a message here from 1167. Greet ko sa pinakagwapo na JTO operator na si Dudoy sa Park Sprinting Dia sa Mayakapin. Good morning. Thank you so much for always tuning in. And sige nga, basahin natin itong sabi ni Ate Marifel. Sabi niya, good morning, Dr. Hart and Sweetie George. Good morning, Hart FM of my life. Sabi niya, for me, it's a no. Give space and love yourself. Makinig na lang sa Hart FM. We love you too, Ate Marifel. Thank you, ha. Salamat. Salamat. 0788. Shout out kay Mama Villalindaya. God bless din po sa inyo. Hi to them, Soy Robles. Mayong buntag. Dem, sumaasa ka pa ba? Hindi, mahal na, may minamahal na si Demsi. O, alam natin si Demsoy, mahal din niya. O, mahal din siya. Ay, ng kaniyang minamahal. Assist, assist, assist. Sweethearts, it is now 10:56 on the clock. Hala, hala. Ayan na, biyaya na. Time na para mamigay ng bigas at groceries sa Hart FM, the prices rise overload. Ikot na siya, oh. Sige na nga, umikot ka na. Kaysa ikaw pang paikutin. Ikot, ikot. Uy, sa mga nanalo na, ha? 14 days to claim your prize. And huwag kalilimutan to bring your IDs with you. And ngayon, let's see, saan ba napatigil ang ating ruleta? Dito po yan. Dito tayo bubunot sa barangay. Barangay Bayabas. Barangay Bayabas. Ayan na, nabunot ko na. Ang ating winner mula dyan sa Barangay Bayabas, ang kanyang address ay sa Maayahay, Barangay Bayabas. Congratulations, Annalyn Armisen. Annalyn Armisen ng Barangay Maayahay, Bayabas. Punta na dito sa studio sa 5th floor FICO Admin Building, katabi ng West City Central School. Dito lang po yan. Sa may Vamenta Boulevard, Carmen. Hangad gamay kayo. Makikita ninyo yung signage ng Hart FM para hindi po kayo mawala, ha? 14 days, kaya punta na dito. Ang ating The Prices Rise Overload ay atin po sa atin ng Kevin Enterprises, where every piso gets more value. 10:57 now. We'll be back with our last sweep of songs. Keep it here sa Hart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Hart 92.7.
0: 10:58 on the clock, and the time check is brought to us by Playtime Entertainment. Born for happiness. Playtime!

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City and 93.7 Heart FM Bukidnon. Kalain! Umaasa. Patuloy ka bang umaasa?
1: Naku ako, Dr. Heart, yung stand ko dyan, kapag walang kasiguraduhan, might as well look for another fish in the sea.
0: Ayun?
1: O, diba? Malawak ang mundo.
0: Oo nga.
1: Huwag nang mag-stick sa taong hindi mo naman alam kung mamahalin ka pabalik. Unless kapag nagpakita ng motibo.
0: Ayun. Di ba, sense mo naman yan eh.
1: Yes,
0: diba? Baka nagsasayang ka lang din ng oras, ng panahon.
1: Correct.
0: Lahat. Time, effort, money. Sali na lang din natin ni money.
1: Lahat na.
0: Di ba? Kawawa ka naman. Baka mabutan ka na ano, doon lalagpas ka ng kalendaryo.
1: Ouch. Ang sakit.
0: Wala akong binaparin yan ha.
1: Naigo ko.
0: Di ba? Grab while it's hot.
1: Yes. Diba? While you're still in the moment. Oh. Ayun
0: na nga.
1: Hindi natin alam kasi yung panahon eh. Diba?
0: Yeah. Pero merong mga nagsasucceed sa mga ganyan, George, na talagang pinupursige yung kanilang nararamdaman ng kanilang puso. Eh, ngayon, they lived happily ever after. Di ba? Parang mga ganun. May mga kwentong ganyan.
1: Yes.
0: Ningir ba naman, eh, talagang sumusuko na. Dahil, syempre, unang-una, pahalagahan natin yung sarili natin.
1: Correct.
0: Di ba? Huwag naman yung kinakawawa naman tayo, di ba?
1: Tama yun.
0: Ayan. May paninindigan tayo at ganun din may prinsipyo tayo.
1: Sabi nga ng Ben and Ben, di ba? Paninindigan kita.
0: Ano
1: sana,
0: ba?
1: Oo.
0: Asya, meron pa ba mga pabati, may mga pahabol? Ayan. Mga iputado taxi drivers, ha? Maraming salamat for listening always sa Heart FM.
1: Ayan. Ito naman si 3002. Pwede mabalaan si Kanda. Ah, yung na-winner.
0: Sige, ito, recap natin. Okay,
1: sige,
0: para,
1: sige.
0: Ano, ito yung mga winners. Winner natin ngayon lang, ha?
1: Oo.
0: Kay Annalene Armesin ng Mahayahay, Barangay Bayabas, Cagayan de Oro City. At ganun din sa mga winners po ni Jason Steele kanina.
1: Oo, kanina. From Suarez Cove Taxi, si Rogelio Suarez. At mula naman sa Barangay Lapasan, Bacongan Street, Monica Grace Abobo.
0: Ayun, congratulations sa mga winners natin. Meron pa mga winners mamaya. Kaya't patuloy sa pagtutok sa inyong Heart FM. Ayan, magdodraw pa si Harvey Stone at syempre si George mamaya.
1: Yes,
0: mamaya, babalik ka.
1: Mamaya, babalik ako, dear Heart. Alauna po hanggang alas 3. Ito muna, Dr. Heart, batiin natin. Happy 45th birthday to Omar Kabaktulan Salvania ng Lapasan. From your mother-in-law, Lorlene Orpiano.
0: Ayan.
1: Thank you sa pagbasa. Maraming salamat.
0: Ito, sino pa? Nabasa na ito.
1: Hindi pa.
0: Mami Elaine Gales ng Barangay 17, Burgos del Pilar. Hi po sa inyong lahat. At syempre, mga taga Burgos del Pilar.
1: Ayong
0: buntag sa inyong tanan.
1: May ipahabol dito, Dr. Heart, mula kay Mami Rosa Olandres Macha. Shout out sa kanya BFF na si Amy Balomadres, Will Mate, si Pabo at Madonna Child Hospital. Thank you po. Maraming salamat sa inyong pakikinig.
0: Thank you sa inyong pakikinig sa Heart FM. Ayan, wala na sa ating messenger. Okay? Again, maraming salamat ha, sa mga nagpadala ng kanilang mga messages at ganda din nag-participate. Doon po sa ating question of the heart, ba't naman nabubuyoy ako ngayon?
1: Dahil sa panahon?
0: Oh, ewan ko.
1: Oh, ang weird nga eh, kasi ito medyo nagalandong na.
0: Oo. Oh. Ayun. Ulan, init, yun. Pista sa langit.
1: Ay! Pero mag-ready-ready na lang, di ba? Dala na lang ng payong at tubig, mga sweethearts.
0: Asya, tayo po'y magpapaalam na, George. Maraming salamat again sa inyong, yun nga, nagpadala na kanila mga messages at yun din nagpapa-shoutout. This has been your Dr. Heart.
1: And George.
0: Manatili pong nakatutok sa inyong Heart FM. Siyempre, ingat kayo lagi. Always take good care of yourselves, ha? Lalong-lalo na ngayon, pabago-bago ang panahon. Ayan. Maraming salamat. And always remember, we heart you.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the order 93.7 Hot FM Buginoin, 11:36 ang oras natin, sweethearts. Good morning! Welcome once again dito sa ating programang Heartbeats. Siyempre, time check brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. And also brought to us by Ophelia's Catering, CDO's most recommended catering. Sarap-sarap ng ulam ng Ophelia's, ha? Anyway, happy listening sa lahat ng ating sweethearts ngayon na ngayon lang naka-tune in dito sa Heart FM, ha, sa ating programa. Good morning po sa inyong lahat. Welcome po. Ito po yung programa natin araw-araw, Monday to Friday. Para po pampagana sa inyong paniood to. O siya, si Marifel ngayon. Sarap-sarap ng isdang tinola at saka piniritong isda. Nako, grabe. Diba, perfect na perfect yung combination na yan. Mapapa-rice ka talaga. Mapapa-only rice. Kulang pang isa ka rice cooker, anak Marifel. Mayong odo sa inyo din, ha. Ay din kay paring Demsoy. Mayong-mayong pagpaminaw. And of course, ang ating mga sweethearts ngayon na nasa opisina nila, ha. Happy listening. Monday na naman. Yung iba is parang hate na hate nila yung Monday, ha. Pero sa akin, nako. I'm loving it. Diba? Kasi balik na naman tayo sa ating trabaho. Tapos, be with your friends again. At saka another week na susungin natin. At saka don't forget, ha, bukas, araw po ng grasya natin. Judith and Juna is waving. Say hello na lang sa kanila, ha. Anyway, sweethearts, para po sa inyong mga pabati, 0917-1579-927, 0961-8924-927. Diyan nyo po ipadala at diyan ko rin babasahin yung mga pabati at request, ha. 11:38 ang oras natin. Magbabalik pa ako right after this break. Sayawan tayo, J-Lo. Of course, tumutok always dito sa Heart FM ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng makabuhay, moringa, lima, guyabano, luya, bawa, cinnamon, turmeric,

0: 11:15 oras natin, sweethearts. Kayo'y nakatutok pa rin dito sa ating programang Heartbeats. Monday na Monday. Happy Monday, everyone, once again. Sa mga kumakain ngayon dyan, nagsalig, okay, sa lami kayo, sudan. Mia, oy! Happy, happy listening, ha? Sa mga nagluluto pa rin ngayon, shoutout din sa inyo. Belated happy birthday kay Ate Charito, ha? And of course, hi din kay Kuya Tolitz, kay Cha-Cha. Casey's Eatery dyan po sa may Bulua Banga, ha? Shoutout po sa inyo dyan. Mga kumakain ngayon, of course, yung mga parokyano nila, ha? Yung iba is from government offices pa, ha? Yung taga LTO. Saan pa ba yun? Yung mga borders nila, happy, happy listening po sa inyong lahat dyan. Hi na din sa ating sweethearts dyan po sa may Zone 4 Upper Bulua. Andiyan po si Talal Makadato, ha? Brother natin, happy, happy listening. MCDT Taxi, good morning! Malapit na pala tanghali, oh. Hi din kay Prince Faisal. And of course, ang ating mga Alta Dua boys, ating Iputada drivers, at saka yung ating Kagayhaan Grab drivers. Kuya Ding, maayong utusin mo, Kuya Ding, ha? And syempre naman ang ating mga HPG. Sila yung mga pinakapogi natin, di ba? Batiin din natin yung pinakabagong taxi natin, ha? Yung Green GSM. Happy, happy listening sa lahat ng ating mga drivers, ha? Bigayan lang tayo sa daan. Walang awayan. 11:52 ang oras natin. Ako'y magbabalik pa with the music from Maximilian. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
1: Z-Ice Purified Ice.
2: Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo.
1: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
3: Planning a special occasion or celebration? Relax! Sa Ophelia's Catering, kami nang bahala. Masarap na pagkain, elegant buffet setup, at excellent service. Sa bahay, venue, office, school, o kahit saan. Buffet packages start at 330 pesos, 380 pesos, at 485 pesos per head. Minimum of 50 guests. May lechon, food trays, kakanin buffet, at coffee bar pa. May free waiters. Buffet setup, tables and chairs, plates and utensils, water, and free delivery within Cagayan de Oro. Book now and mention Ophelia's Love Heart FM for exclusive freebies. Message Ophelia's Catering on Facebook or call 0905-832-0368. Ophelia's Catering, CDO's most recommended catering.

0: Heart 92.7 Heart FM News Update.
1: Nakahandang Commission on Election of COMELEC Region 10 sa posibilidad na dalawang magkahiwalay na halalan ang isagawa sa 2028 sakaling ipagpaliban ng Kongreso ang barangay at sangguniang kabataan election at ipares ito sa taon ng presidential election. Ayon kay COMELEC 10 Director Attorney Renato Magbutay, hindi na bago para sa COMELEC ang pamamahala ng dalawang halalan sa loob ng isang taon. Naalala niya na noong mga nakaraang taon, isinagawang national election tuwing Mayo habang sinusundan naman ito ng BSKE tuwing Oktubre. Ipinaliwanag din ni Magbutay na hindi praktikal na isagawa sa parehong araw ang dalawang halalan dahil automated ang sistema ng national election samantalang mano-mano ang proseso ng pagboto sa BSKE. Dahil dito, nananawagan si Magbutay sa Kongreso na tiyaking may sapat na pondo para sa paghahanda at maayos na pagsasagawa ng dalawang halalan sa 2028. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 12:18 ang oras natin, sweethearts. Time to brought to us by Pepsi. Go extra with Pepsi Extra Fizz. Final hour na po ng ating programang Heartbeats. Siyempre, batiin natin yung ating mga sweethearts na kumakain pa rin ngayon, ha? Yung mga nasa bahay lang. Ako, ang laking tipid, diba? Kaysa kumain ka sa labas. Oh, pwede na yung pambili ng kape o di kaya milk tea mamaya. Yung naipon mong pera, diba? Ibang mga estudyante, uuwi lang para at least hindi magasto yung pera nila, di ba? Wise din. Happy listening, Mommy Elaine Gales. And of course, kay Sir Nicholas Gales, ha, dyan sa may barangay 17. Good morning, or magandang tanghali na pala, ha. Magandang tanghali sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Indahag. Siyempre naman, ang ating mga sweethearts dyan sa may Eden Solis. Happy listening po sa inyong lahat dyan, ha. Sa lahat ng kanilang mga crew, yung mga staff nila, happy listening. Araw-araw din yan, nakikinig dito sa Heart FM. Maraming salamat. 12:19! And of course, padayong down with more music. Dito pa rin sa ating programang Heartbeats. Kasama si Harvey Stone hanggang alauna. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, Honest Natin Sweethearts, 12:32. Time check brought to us by GCash. Magload na sa GCash G-Load, daming pa bonus, DBD. Happy, happy listening, Paula Amy. Hi to you. Oh, tamang music-music lang ha, jam-jam sa ating mga music dito sa Hot FM. Pampawala daw sa kainit, diba? Pero in fairness, maganda yung araw natin ngayon ha. Di masyadong mainit dito sa may bandang Carmen. Oh, diba? Parang uulan na yata ito mamaya ha. Anyway, paalala lang palagi sa ating mga sweethearts. Don't forget to bring with you your payong kasi yung ulan dito ngayon, grabe. Biglang buhos na lang. Parang grasya, diba? Biglang buhos na lang yung grasya. Ibang sarap. Yung may dumadating na grasya sa buhay mo na biglang buhos na lang. Yung mga pinipray mo dati, diba? Kusa na lang darating sa buhay mo. Yun ang tawag na good karma, diba? Yung mga na good karma dyan, nako, share your blessings naman, ha? Hoy, happy birthday din sa ating mga may birthday ngayon, ha? At saka batiin natin si Roxanne Macha, si Wilma Osorno, Lorimer Sakala, and of course, ang BBQ family natin ngayon. Happy, happy listening, ha? Sa ating mga sweethearts dyan sa may Kamamanan. Happy, happy listening po sa inyong lahat. 12:34 na pong oras natin. Ako'y magbabalik pa with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: In 5 meters, turn direct.
3: Ha? Asa ko no?
4: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-Load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-Load na sa GCash.
5: For select G-Load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
6: GCash! Mag-load na sa GCash!

0: G-Load, daming pabonus, bibitin! Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 at laong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cattleya Function Room and Hotel, Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation. Ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagiya na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod ng estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kaayo! Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karon. Phil Oz Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7. Hey, it's midday. Feel your heart with Heartbeats. Heartbeats on Heart 92.7.

0: 12:45 ang oras natin, sweethearts. Kelly Clarkson with Since You've Been Gone. And that song was brought to us by Playtime Entertainment. Born for Happiness. Shoutout natin yung Kitoda taxi drivers ha, ng Limkit Kai. Happy, happy listening din sa Heart Taxi. Kay Mackins Arnel at saka kay Bobong. And of course, sa pinakapogi nila ha, si Kuya Noel. Happy, happy listening po sa inyo. Happy, happy listening din sa ating mga sweethearts. Diyan po sa may Kugman at saka dito sa may Barangay Tablon ha. Ang daming mga sweethearts na natin dyan. Oh, yung mga winners natin ng The Price is Rice Overload. Oh, congratulations sa inyo ha. Hi din sa ating mga sweethearts. At dyan po sa may Cronin, sa may Kamamanan. Shoutout po sa inyo. And syempre naman, ating mga sweethearts diyan din sa may Divisoria ha, yung lahat ng mga vendors natin dyan. And of course, yung mga park boys natin. Happy, happy listening po sa inyong lahat. At maayong pagpaniud to din sa ating mga sweethearts dyan po sa may Trisha Nicole. Scarlett Nicole nga pala. Iba yung Trisha Eatery, di ba? Parang dalawang eatery na mash up natin ha. Sa lahat ng mga parokyano na lang kumakain ngayon dyan, happy happy listening ha. Dyan din sa may Manyos Eatery. Oh, dyan po sa may Kamamanan na ba yan? Oh, Kamamanan ha. Yung sa may Oasis. Happy happy listening po sa lahat ng mga kumakain dyan ha. Sarap-sarap ng ulam nila. Tsaka yung RM nila. Tsaka dyan din bumibili si Marifel, diba? Kung wala ng time magluto. Diba? Alam na natin kung saan tayo pupunta kung madalian yung kain natin. Yung mga lutong fast food, diba? Pero masarap. Shout out po sa inyong lahat dyan sa mga kumakain. Eto na! Eto na ang ating The Price is Rise Overload. Ikot na muli ang ating ruleta para pipili ng maswerteng mananalo ng bigas at grocery items. Eto na! Ayun! Dito tayo huminto sa may Barangay Carmen. Buno tayo. Winner natin galing dyan sa may Jasmine Street or Jasmine Street sa may Zone 3. Eto, congratulations! Kay Raymond Osorio. Raymond Osorio, congratulations to you. Meron ka na pong bigas at grocery items? Naku, dalian mo ha. Punta ka lang dito sa aming stasyon. Located tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building sa may Vimenta Boulevard, Ilaya Carmen. Pakidala lang po ng inyong ID. Ang Heart FM, The Price is Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises where every piso gets more value. 12:48 na po. Oras natin. Magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: EXL Maka Buhay Plus Dahil Tawi Capsule 1-6-6 sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng mabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasan ka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dahil Tawi Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
3: We play nothing but the hits. This is Hard 92.7. So

4 minutes to go before hitting 1 o'clock. And batiin natin yung mga sweethearts natin dyan sa may 12th Street, Nazareth. Shoutout kay Ronnie ng Ronnie Barbershop. Especially sa owner, ha? Ronnie Galos. Sa'yo nga, Ronnie, di ba? At saka sa kanyang mga barber na si Maymay. At saka sa kanyang ate na si Jairish. That's coming from Kuya Dean. Happy, happy listening sa imo, ha? At auntie din mga sweethearts dyan sa may Villanueva, Misamis Oriental. Happy, happy listening sa Gabas Family. At ang ating mga sweethearts din sa may Claveria, ha? Yung mga bakasyunan dyan, mga bahay bakasyunan. Happy, happy listening po sa inyong lahat. Anyway, magbabalik si George. Abangan. Siya yung mag-handle muli ng ating programang Dear Heart hanggang alas 3 po ng hapon. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko. Catch me back later, 7 o'clock in the evening hanggang alas 9 para sa ating programang Heartlines. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.

0: This is Heart 92.7.
1: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
2: Kevin Enterprises.
1: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
3: Where every piso gets more value.
4: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
5: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
4: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
5: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
6: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
4: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
7: We got you!
4: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rise. Overload! The price is rise. Overload!
8: Overload? Tama!
4: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rise. Overload! Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rise. Overload! Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rise. Overload!
0: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
9: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: siesta time. Ayan, ito si 7209. Just wanna greet Tita George. Just wanna greet happy lunch time to all from G-Boy here in CDO. Dagang salamat. And eto, mapapalaban tayo sa Espanyol nito. Buenas tardes. Muchas gracias. Muy bonito. Ayan, from Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen. Tisha Eteri. Rai, hi na naman ulit kay Mr. Ryder. Sharo sa lagi mong pag-hi niyan. Rihanna Farr from... Dakatis. Paano ba? Sige, bigyan mo. Yeah, I don't know. Oh, what? What? Narinig niyo yun. El miming ni Sotoy. O, di ba? Akala niyo, multilingual ang mga DJ ng Heart FM. O, sige. Palakasan tayo ng Spanish. Oh, ikaw ba? May alam ka? Or your shoutouts and requests? Yes, you can text me 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Yung Facebook page natin, do not forget to follow, like, and share. Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City 132. More love songs only right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas nai-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Sea Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Sea Ice dapat ang tube ice mo. Sea Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. This is Heart 92.7. Heart Cagayan de Oro.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 148. And there you go, something from the William Brothers. And that song was brought to us by EXL Makaboy Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Duka na. Wag muna. Love songs muna tayo. 2-3. This is Dear Heart with George. Sir Efren Wayan at ang Wayan family. Thank you sa inyong laging pakikinig. Hi to Nanay Siding. Sile Ali naman. Sabi na, shout out kang Wawing alias Nono, ang pinakagwapo sa barangay Igpit. Talaga. To see is to believe. Yung mga taga 12th Street Nazareth sa Ronnie Barbershop, especially sa kanilang owner na si Sir Ronnie Galos, sa kanilang barber na si Maymay, sa kanilang eldest na si Chirish. Bye Kuya Ding. Hi Kuya Ding. Thank you sa pakikinig. 2120. Hey, you fly all your texts, shout outs and greetings to 0917-1579-927 and 0961-8924-927. Facebook page, huwag kalilimutan. Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. 12 more minutes bago mag-alas dos. Let's hit the second hour. Kapit ka lang dito sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Mira Intinado, por 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na kung ibating nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan po wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Huwag ko akong ibuon na pinutunduhin ko kung sa akong angay ipumarong na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko na nga dili ni pumabuta siya. Kung kamoy na ay gipamati pareha sa kuwang interindyong, dangot lang mo sa makabuhay kay Murray makatabag sa

0: It's never too late to be healthy. Ay, naku, magpaka-healthy tayong lahat, ha? Lalo na ngayong mainit ang panahon. Actually, we are, naku, looking and somehow expecting na sana naman hindi mangyari, pero, di ba, this last quarter of the year, they are somehow expecting na merong super El Nino that we will experience up until next year. Sana naman hindi. Oo, sana ganitong init lang. Di ba? Oh, hi. Hi sa Gales family who's listening to us right now sa Barangay 17, Burgos del Pilar. Mommy Elaine Gales, magandang hapon. At, okay, Tata Nicolas din, ha? Uy, ang sweet-sweet, oh. Okay, Ma'am Jirin at kay Sir Glenn din. Oh, sa buong Barangay 17, magandang hapon po. 1061, thank you, Frankie. Dude, nako, naubusan na tayo ng cake. Maraming salamat. I really, really appreciate the greetings. And Honey Lorraine, tagapunot naman sa ating Facebook page. So, hello sa mga nakikinig sa atin sa Bulwa, ha? Kay Ate Cha and family. Maraming salamat po. Tagi yan. O siya, mamaya. The exciting part. Pamimigay natin ng biyaya. Abangan yan. And of course, more love songs. Dito lang yan sa pinapakinggan. Kami po ang Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Nila intinado, por cuatro, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong iba, tingahanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong, kaya kinahanglag upirahan, wala ko'y kwarta ibayad, kay 30 mil man. Kumulto akong ibon na, ginuot-undoy ko kung sa akong angay, ipumarong na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko na, nga dili ko mabutas yun. Kung kamoy na ay, ipamati, pareha sa ako ang interindyong, dangot lang mo sa makabuhay, kay muray makatabag sa atong kinabuhi.
3: Plano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 adlong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cathaya Function Room and Hotel Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagi na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod ng estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kayo! Ayaw paglangan. E limitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. Philos Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
4: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
5: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
6: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
5: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
6: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7. Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
1: Heart FM News Update.
2: Sumuko kay Kagende Oros sa Timi Rolando Clarix Uyang lalaking itinuturing responsable sa sunog na tumupok sa mahigit 100 kabahayan sa Santa Cruz 2, Barangay Lapasan, Kagende Oros City. Kinumpirma ni City Police Director Police Colonel Dexter Pahe na personal na sumuko kay Mayor Uy ang sospek na kinilalang si Delmor. Matapos ang pagsuko, agad itong itinang over sa Police Station 4 sa Carmen para sa kaukulang investigasyon ng proseso. Ayon sa may-ari ng bahay na si Carol, nakipaghiwalay siya kay Delmor dahil umano sa matinding pagsiselos at mga akusasyon nito laban sa kanya. Samantala, patuloy na inaalam ng pulisya at Bureau of Fire Protection ang tunay na sanhi ng sunog kabilang ang posibilidad na may kaugnayan ito sa umano'y selos at personal na alitan. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
1: Heart FM News Update.

0: 92.7 Thunder FM kagayan de oro city 93.7 Thunder FM bukid on. Hey, you better check your watch this time right now. We get 16 minutes down 3 o'clock. Magandang hapon po sa inyong lahat. Init yapon ang paligid ba? Ay ay ay ay ay. Hindi ka rin siguro naligo, ano? Kaya ganyan ang pakiramdam mo. Hapon na naman! Hapon na! Hapon na! Hapon na naman! Wala tayong magagawa. Ganyan talaga ang buhay. Diba, hindi natin namamalayan. Papalapit na ng papalapit, o. Oh. Mga araw ng Pasko. Ganyan ang kabilis ang pagpapalit ng bawat pensya natin. Anyway, sige, brand new afternoon. Ang ating magsasamahan, siyempre, hanggang alas 5 ng hapon tayo. Together and together is our program. This is Hard Afternoon Drive. Of course, my name is Jason. Jason Steele. Pwede mo na ako yung text. Baka naman may load ka dyan. Hangyok ko ba? Dali na, text mo ako 0961-8924-927. Again, it's 0961-8924-927. Kapoy kung pasan aning bugas o groceries ba? Ipapamigay ko na nga ito mamaya lang. Abangan nating lahat yan, ha? Magdodraw ako. Baka ikaw na ang ating lucky winner na mag-uwi ng ating bugas at groceries. Ha? Sige na! Ano man ang inyong mga ginagawa sa oras na ito? We get 3:18. Oras at isa atin ng Covenant Enterprises where your peace gets more value. Babalik tayo with more! Padayon lang sa pagpangandoy na may magpamerienda diha sa inyo. Ha? Panatili nangiginig dito lang sa Heart FM ang radyo ng Heart Ko!
1: Heart 92.7.
2: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maaasahang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
3: Kevin Enterprises.
2: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises. Located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.
4: Where every piso gets more value.
5: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified.
6: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo.
7: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
1: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: So from December Avenue, magandang hapon muna. I-shoutout natin ang mga sumusunod ha. Kina Tatay Nicolas, maraming salamat. Diba, alam na natin yan. Kapag ka ganitong nag-check-in na si Jason Steele, kasunod dyan si Tatay Nicolas na. Marami salamat. Tsaka kay Mami Elaine, good afternoon, mga taga-barangay 17 Burgos del Pilar. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Marienta di ha? Masaya Marienta di ha? Robinson Boys, si Douglas ng Normin Transco Taxi. Good afternoon. Thank you so much for listening. And mga taga, ano to, Santa Cruz Village, Zone 8 Carmen. Ang Tesha Eatery. Good afternoon, ha. Marami ba nagbe-merienda ngayon dyan? Nagbe-merienda o kanon o sudan? Marami salamat. Sino yung tropa mo na eatery? Sa kamamanan? Sino yun? Ah, si Waipong, Abamonga Eatery. Sa? Ah, iba pa yun eh. BBQ Family, sana yun eh. Siya kamamanan yun, di ba? Ayun o. Oh. Maraming salamat sa inyo mga ginagin dyan. Pero abang mo ang ka-eatery, yung tropa ni Doy Bads, si Waifong. Ayun o. Oh. Nagkang salamat sa kasi niyan, si Ate Evelyn ba yun? Ayun. Maraming tiwa ya. Sa lahat ang mag-memorienda ng sabaw dyan. Ang daming memorienda yung sabaw pa. Ay, sabaw lang ang libre ngayon eh. Diba? Maganda nga mo, shoutout sa Cala Family sa may Zone 12. Ano to, Duhay? Lalo na sa mama namin na lagi naka-Heart FM. Araw-araw si Mama Abelia at saka si Kevin at si Jai Jai. Oh. Ganun din kay Eric na nakahiga pa. Maraming salamat. Sana all. Diba yung mga nagsisesta dyan? Yung mga nagpa-power nap? As you call that? Ay, congratulations. Diba? Nakaka-refresh. O, anong pakiramdam kapag ka nakapag-power na. 34 minutes down, 3 o'clock. Tanjak brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang. Mabalik tayo with more. Maying hapon sa tanan. O, siya, padayo na sa pagpaminaw ha. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Hardcore.
1: This is Heart 92.7.
2: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra, kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
3: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
4: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Mrs. Virginia Romano, 71 years old, Lanang, Davao City. Nidala ko sa ospital ang findings na ako'y kidney stone. Operahan ko, pero wala ko nagpa-opera kay financially wala agad ko. Salamat sa AXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize po ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ako sa AXL Makabuhay Plus, so capsule sa buntag o to pagkagabi, to capsule din. Salamat EXL Makabuhay Plus, imo kong natabangan.
4: EXL Makabuhay Plus, dietary capsule. May buhay sa makabuhay.
1: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: ano pa to? How do you pronounce this one? Sile Ali o Sile Ali? Oh, whichever. Magandang hapon sa inyo. Maraming maraming salamat. Shout out daw kay alias Nono, ang pinakagwapo sa barangay Igpit. To ara. Kaya maraming salamat ha. Baka kulang sa merienda. A shout out kay Wawing alias Nono. Ayan, sa inyo lang dyan. Maraming maraming salamat. Mga taga, ano pala to? Lower Bulwa. You know, magandang hapon. Nagang salamat sa inyong pagpaminaw. Eddie Kenia, maraming salamat sa inyong pakikinig. Thank you so much for listening. Sana'y maganda rin ang inyong mga afternoon ha, dihan na pita. Abangan mamaya, malapit na ng palapit yung ating draw. Isa na namang mapalad na winner ang magkakaroon at makakapag-uwi ng bugas at groceries, ha? Mga ikaw yun, sweetheart. Ibang taxi drivers natin, relax lang. Kayo din, may chance kayo manalo ng bugas at saka groceries, ha? Kung nakasali ka na, hulat-hulat na lang inyong pangalan. Pero kung hindi pa, ang gagawin nyo, i-text mo lamang ang iyong kompletong pangalan kasama na ang pangalan ng iyong taxi. Sample, Juan de la Cruz, Heart FM Taxi. Yun, ganon. I-text mo lamang sa 0961-8924927. Do not text and drive, ha? Reminder, among sweetheart ng mga driver, ha? Again, the text line is 0961-8924-927. 13 more minutes before 4 o'clock. Another break is in queue. Magbabalik pa tayo with more. Kaing hapon sa tanan. Yoo-hoo! Merienda time na. Sige, padayin lang sa magpaminaw, ha? Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko!
1: Heart 92.7.

0: 92.700 FM again, the Auto City 93.700 FM. Looking on. Hey, we got 14 more minutes before 4 o'clock. Oras na yan natin sa atin ng Playtime Entertainment, Born for Happiness. At na, second hour na ng ating program ha. Siyempre, final hour na rin. Huwag natin kayo limutan. Ako, eto nga pala, I would just like to remind each and everyone. Mamaya ang alas 7 ng gabi, ako, yun po yung ating programa ha. Kung saan ay makakapag-shoutout tayo ng live, on air. Dahil sanay tayo na mag-text lang tayo, di ba? Di kaya mag-messenger lang ng ating mga shoutouts. Dito hindi. Sa programang ito, talagang inaabangan ito. Napakarami na po mga nag-aabang nito. Oo, pati sa kanya, dami na nag-aabang. Alas 7 ng gabi yan, Harvey's Town na para sa ating heartlines yan. Sa lahat ng mga gustong magpa-shoutout, hindi lang magpa-shoutout, kundi mag-shoutout. You can do it yourself. Kayo na mismo ang tutawag. Tapos boses nyo na rin napakaganda, mapapakinggan ng inyong mga sinashoutout. Right? Pero dito muna sa ating Hard Afternoon Drive, Jason Steele pa rin, Manity Show until 5. Teka muna. O, ano nang update sa inyong mga opisina? Ano nang update sa inyong mga pinagtatrabahuhan? Mary, end of time na ba? At di naman kaya yung iba sa inyo nag-burp-burp na. Sana all, tigab-tigab na. Sana all, di ba? Ngumunguya-nguya na. Sige, sige. Padayon, mga mapapalad na mga nilalang. Yung mga taga Grace Wind Hardware, kumusta kayo lahat dyan? Nakikinig sa atin yan sila. Teka muna, nagmerienda na ba kayo? Nagmerienda na ba sina madam? Maraming salamat sa inyo pagpaminaw. Siyempre, magandang hapon din lahat ng mga drivers natin. Talking about those drivers hitting the roads. Going in and out of the city. Magandang hapon lahat ng mga bus drivers natin, mga pogi. At siyempre pa, yung mga pasahero natin, ha? Magandang hapon po sa inyo. Yung mga nata traffic dyan, yung mga na-stuck. Oh, wag naman yung na-stuck na sobra. Nakakatakot yung salitang stuck. Yung mga naiipit lang ng kawarbahagya, ano? Oh, magandang hapon po sa inyo. Konting pasensya lang, kaya may luluwag na rin yan. Masasaan ba? After 2 hours, makakausad na rin. Grabe sad daw. Na 2 hours. Ilang minuto siguro pwede pa. Pero mga 2 hours. Parang hindi na yun basta-basta. Parang hindi na basta ano yun ha. Ang tag doon, build up. Parang may nangyari nang hindi maganda rin sa una. Magandang hapon muna! Siyempre, sa lahat po ng mga... Oy! Nasa may Carmen Public Market. Kumusta po kayo lahat dyan? Lahat ng mga namamalengke na sa oras na ito. Maya-maya ng konti lang. Bibo na naman, ano? Pagkikita na naman yung mga tindahan. Marami na namang makakain. Pambili na lang talaga yung kulang. Alam mo yung pumunta ka sa mga palengke tapos ang dami mo mabibili. Ang daming pwedeng bilhin. Yung pambili lang talaga wala. Di ba, no? Pero pasasaan ba? Ilang oras na lang, 15 na. Oo, pero hapon pa. Ugma. Di ba? Konting agwanta lang. Mga sweetheart, patuloy pa rin ha, sa pag-aabang ng ating draw. Baka naman ikaw na mapalad na magawin ng bigas at groceries. Antabayana. Still with me, my name is Jason. Jason Steele. Padayon sa pagpaminaw dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hardcore.
1: This is Heart 92.7.

0: Dari 2.7 Hard FM, kaganda ng oras ni dari 3.7 Hard FM, Boogie Dawn, 4:30 na. Si Jason Steele na. That's a cup of joe for you with Multo. That song was brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sunod. 27 pesos SRP lang. Isang magandang hapon muna. Shoutout natin to mga to ha. Shoutout kina Edwin Amilaw and Willie Amilaw na nagwadwad karon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mga taga saan sila? Ha? Maraming hapon sa inyong tanandiya. I-text nyo nga sa akin kung saang area kayo para at least alam natin kung saang lugar kayo nangiginig. Ano? Ito magandang hapon din. Lahat ng mga taga Lapas Dos sa may Lapasan, kamusta po kayong lahat dyan? Sa may San Juan Uno Lapasan, talaga naman lakas ng radyo, lakas ng mga monitors, lahat naka Hard FM. Thank you so much. Sina Ate Fel, may hapon, Jose Maria Dadihang Dapita. Mga ganitong oras, ano, puro merienda, puro pagkaon. Juice, soft drinks. Yan ang mga nasa utak eh. Magandang hapon. Sabi niya, kape o leche flan ang akong merienda din riyan na pita. Mga taga-maramag bukid niya nito, si Atre Roseline Angelas na Vizre. Sabi niya, siguro ka technical mo kay inyong music, gasapaw o gusahay, mawala in a seconds. Doon sa bukid nun, doon sa bukid nun. Kaya magandang hapon sa inyo, ha? Maraming salamat. Baka nga po, mayroon mga technical adjustments ang ginagawa, ha? Medyo inaayos. No? Kaya, pero noted po, inyong mga mensahe. Oras natin, 32 minutes after 4 o'clock. Wait lang! Alamin muna natin ang sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin! Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin!
0: Nasa linya natin si HBGJ Tagalog Tools ng RRJ Taxi J. Good afternoon!
2: Good afternoon! Yes, sir! Papasan area, medyo may build up na dyan sa Alpasan area. Hanggang sa makaipot, papunta dito sa Agora Terminal. Okay pa naman ang ibang bahagi ng Agora. Wala lang pa sa Bukayan, hanggang sa Osmeña.

0: Jam Road Raving Alamid. Heart 92.7.
1: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
2: Sobrang sulit talaga ng fresh ka tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
0: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Kunti.
1: 92.700 FM Cagayante Oro City. 93.700 FM Poginoon. Hey! Hawak mo ang beat!
2: Night, ikaw ang reyna ng saya.
1: Bahala na kayo dyan. Kung ano ginagawa nyo dyan. Kung ano man ang hawak ninyo sa oras ito. Kutsara ba yan? O din mga kaldera, magluluto na, no? Sige, lungag na, lungag na! Malapit na palapit ang hapon! Isipin na naman natin yung ating mga dinner. O, konting tiis na lang. O, ito na po yung hapunan kung saan mag-tiis tayo na bulat-bulat lang sa... Kasi bukas, nako! O, di ba? Medyo mga kating... Ha? Hindi, at least ibang luto na ng bulat. Ako, pero isabawa na yung bulat. Di ba, pwede na? At least may pambili na ng kamatis, may pambili na ng luyay, mga ganun tipo, di ba? Karon, prito-prito lang dyan. Sige, sugba-sugba lang dyan bulat. Pero bukas, may pambili na tayo mantika. Bulat lang yapon, pero prito na, di ba? Ano pa nga ba? Isang magandang hapon muna, mga sweethearts. Attendance check muna tayo, mga taga-kamamanan, no? Sina Mayor Miles, magandang hapon. Kina Roxanne Mancha, Wilma Osorno, Lorimer Sakala, and BBQ Family. Ito na, BBQ Family. Magandang hapon. Thank you, thank you. Kape-kape! Sabi ni HB Ginoel. Kape-kape para sa mga inaantok na dyan. Sige, panghuy aba. Teka muna, gisingin ko muna yun yung mga diwa. O, di ba pag nakakarinig tayo ng, huy, papremyo, nabubuhay tayo na mawala yung antong, di ba? Eto na, mag-turn na tayo, piliin sa ang area tayo bubunot ng ating another winner, Roleta Select! Ang aming studio matatagpuan pa rin, hindi naman kami lumilipat eh. Nandito pa rin kami sa may FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Ops! Bulwa! Muna tayo sa grabang sa Bulwa. Ayun, ang nakasulat ay Zone 5, Bulwa. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries sa may bahagi ng Bulwa, Georgia Abaw. Ay, Abaw. Nakanalo kagid ng bugas ka groceries, Georgia. Georgia Abaw. Congratulations. Ganun din, isama muna yung iba pa natin mga winners kanina. Mag-re-announce na tayo ng mga winners. Eric Ramonal ng Zone 3, Bayabas. Eric Ramonal ng Zone 3 Bayabas, congratulations. Ganun din si Raymond Osorio. Raymond Osorio ng Jasmine Street, Zone 3, Carmen. Annalyn Armesin. Oy, Annalyn Armesin ng Mahayahay Bayabas, congratulations. Nakadaog sa Jagbogas at Groceries. Ganun din si Rogelio Suarez. Rogelio Suarez ng Suarez Cove Taxi. Nakadaog sa Jag. At si Monica Grace Abobo ng Lapasan Bakonga Street, congratulations. Bring your valid IDs para na-claim ninyo ang inyong mga bugas at ang inyong mga groceries. Ha? Naghulat mi ninyo dali ha. Aras natin, 11 more minutes before 5 o'clock. Guys, alam nyo bang ang McDonald's sa chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi, ever since naging estudyante ako, nahilig talaga akong kumain. Ay favorite ko talaga ang chicken fillet na McDo. Ang juicy, ang crispy. Tapos samahan mo pa ng gravy, alaking sauce o yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's chicken fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka eto na ang sign ninyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet na Magsaver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286 Series of 2026. And for a break, be back with more. Hang on tight.
3: This is Heart 92.7.
4: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
5: Ay, grabe mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
4: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
5: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
6: Sus, unsa o naman ni oy? Unsa o naman ni oy?
4: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
7: We got you!
4: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload! The price is rice. Overload!
8: Overload? Tama!
4: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload.
3: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

32.7 Thunder FM kekayaan di orang seri dari 3.7 Thunder FM pergi noin. Dalam waktu minuto bagus semua kita akan singgung dengan hapon. Time for me to bounce. Marami salamat. Tomorrow ulit tayo magkakapiling ha. O huwag niyo kalimutang i-follow sa akin Facebook page. Jason Space Hard FM. It's Jason Space Hard FM. At tabihan na mamaya yung programa natin. Hard lines at around 7 o'clock till 9 o'clock. Maraming salamat po. My name is Jason Steele. Padayin na mga sweethearts sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ang akong anak mao si Yuri Shane Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Bunturan, Davao de Oro. Una jud gikalintura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli sa doktor, pag uli na mo tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak para sa akong anak mo, mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sayo. Sa duha na ko katuig ginan sa iyang sakit. Mao na kong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, naka-recover na siya sa iyang sakit.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 adlong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cathaya Function Room and Hotel, Causwagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan nga tagi na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod ng estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kayo! Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. Phil Oz Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
5: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: on 92.7. Hard FM.
1: We play nothing but the hits. This is Hard 92.7.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ang akong anak mao si Yuri Shen Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Labuntoran, Davao de Oro. Una jud di kalentura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli sa doktor, pag uli na mo, tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana, amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghila kay para sa akong anak mo, mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sayo. Sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Maon na kung ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Shut the
4: heart! Can you feel my heart?
5: This is 92.7.
6: This is Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 6:01.
1: Heart 92.7. Heart FM News Update.
2: Tinatayang mahigit sa 3,000 Cagayanons ang nakiisa sa Solidarity Walk para sa Suicide Prevention na isinagawa nitong Linggo, Setyembre 13 sa Cagayan de Oro City. Pinangunahan ito ng City Social Welfare Development Department Psychosocial Unit bilang bahagi ng Suicide Prevention Awareness Month. Sa temang Higala, Ayaw Uguhi, Kuyugta sa Lakaw, Paglaum, nagsimula ang paglalakad sa Rodelsa Circle at nagtapos sa Amphitheater kung saan isinagawa ang maikling programa. Nakibahagi sa aktibidad ang iba't ibang tanggapan ng city government, national government agency, non-government organization, pati na ang mga pampubliko at pribadong institusyon. Layunin ng aktibidad na itaas ang kamalayan tungkol sa suicide prevention at ipaalala sa bawat Cagayanon na hindi kailangan harapin ng mag-isa ang mga pagsubok sa buhay. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
1: Heart FM News Update.

0: Heart FM time. It is now 6:29.
1: Heart 92.7.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalon natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice.
2: Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito!
0: Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
3: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nabunturan Davao de Oro. Una jud gikalintura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli sa doktor. Pag uli na mo, nintingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana, amo siyang gipa-admit, nadugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak, mamata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya. Untag sa'yo, sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Maon na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
4: Makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
5: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
6: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
5: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
6: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
7: Sus, unsa unom ni oy? Unsa unom ni oy?
5: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
8: We got you!
5: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan.
9: The price is rice. Overload!
5: The price is rice. Overload.
2: Overload? Tama.
5: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload.
10: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
11: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
12: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
13: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
14: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
11: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
12: Heart FM lang, wala na ilain pa.
13: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
14: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
11: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
12: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
13: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
14: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
12: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
11: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Honest natin, 11 minutes after 7 o'clock, magandang gabi sa tanan! RV Stone here. And sama-sama na naman tayo, of course, ating dinner time. Hanggang alas 9 po tayo dito, ha? Ano pang ginagawa nyo? Tawagan nyo na ako. 0917-1579-927. 0961-8924-927. Batian tayo, ha? Dito sa ating programang Heartlines. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart.

0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
1: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
2: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mabalit.
1: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
2: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
3: Sus, unsa una man oy? Unsa una man oy?
1: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
4: We got you!
1: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan.
5: The price is rice. Overload!
1: The price is rice. Overload.
6: Overload? Tama.
1: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload.
6: Overload.
1: Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload.
7: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
8: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 Hot FM Cagayan de oras, 93.7 Hot FM Bukidnon, 7:26 ang oras natin, sweethearts. Magandang gabi! Mga sweethearts natin and of course ang ating mga heartanians, happy happy listening po sa inyong lahat. Kumusta? Ano ba yung ulam natin ngayong gabi? Diba? Parang timing ayo, Monday, pizza di peligro, pero bukas for sure masarap yung ulam natin ha. Anyway, samahan niyo ako hanggang alas 9 ng gabi at syempre, meron tayong mga live pabati dito. Tawag lang 0917-1579-927, 0961-8924-927. Mayong gabi sa lahat ng ating mga taxi drivers, ang ating mga pasahero ha. Sana tayong papasok na caller ngayon. Ba't di nakatawag? Kuya Jay, patawagin mo na yung caller natin ha. Papunta daw ng airport tapos gustong sasali dito sa ating programa. Anyway, maghihintay ako. Papasok na natin yung first caller natin of the night. Anyway, sa mga walang ginagawa dyan, nag-enjoy lang. Mga kakapindot sa kanilang mga cellphone. Nako, mag-join kayo dito sa ating programa ha. Para at least marinig kayo ng inyong mga mahal sa buhay, ng inyong crush. Diba? Masarap dito kung gusto mong dito mo ipahiwatig yung feelings mo sa crush mo, diba? I-greet mo siya on air. Di lang yung post-post mo lang sa Facebook. Nako, daming magtatanong kung para kanino yung post mo. Ha? At least dito pwede mong sabihin, tsaka di ka makikita. Di malalaman kung anong profile mo. Diba? Bigay lang ako ng idea sa inyo. Alright? Anyway, to move on with our program, oras natin 28 minutes after 7 o'clock, is now a song from Skastikli with Kalimutan Ka. And this song is brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Ito pa rin po ang programa nating Heartlines. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: Heart 92.7.
1: Loni Cabarrubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na dyan, agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Hindi ko maduulo tao, kay partig yung bahuwa. Pilakabulan na nako dyan nga lubog. Bayat na ko, nag-inom ko, XL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa XL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na i-inom na mo? XL Makabuhay. Salamat kaayo.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Shot in the heart! Can you feel my heart?
0: This is 92.7. This is Heart 92.7. This is Heart.

0: 7:42 ang oras natin, sweethearts. That's the Baby Dolls with Ooh La La Baby. Ito yung paboritong sayaw ni Uncle Fern. Magandang gabi diya sa imo, Uncle Fern, ha? Anyway, that song was brought to us by Ovelia's Catering, CDO's most recommended catering. Good evening sa ating mga sweethearts dyan sa may Villa Mar Subdivision. Of course, ang Manga family. At also kay Mommy Faith. Hi to you, Mommy Faith. Hi then kay Mommy Elaine Gales. Oh, good evening po sa imo, Mommy Elaine, ha? Oh, kasama niya si Sir Nicholas Gales. Wala na. Bagong shower na si Mami Elin. Matulog na sila sa'yo ni Sir Nicholas, ha? Oh, good night na si... Ay din po sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Consolacion. Oh, yung mga nagtitinda dyan ng mga ihaw-ihaw, ha? Ako, ang napakasarap talaga ng mga pagkain natin dyan sa Consolacion, di ba? Meron silang mga fried chicken. Ano ba yung mga barbecue? And of course, yung paborito nating kwek-kwek. Pwede na yan, di ba? Kung balak mong hindi masyadong heavy yung dinner mo, mag-kwek-kwek ka na lang. Di ba? Sarap ng kwek-kwek. Di kaya maglaga ka na lang ng itlog kung walang kwek-kwek, di ba? Happy listening sa ating mga estudyante. Nako, di ko alam, ha? May sem break na pala. Nako. Yung iba is na nakauwi na sa bahay, especially yung mga dito sa mga probinsya ng Bukidnon, dito sa probinsya ng Misamis Oriental. Magandang gabi po sa inyong lahat dyan, ha? Mga estudyante natin enjoying their sem break. And of course, ang Gabas family dyan sa may Villanueva, happy listening po sa inyo. At yung articles restaurant, ha? Dyan po sa may Tagoloan at saka Villanueva, naka Heart FM daw sila. Maraming salamat sa inyo, ha? O basta, kung meron kayong time, ha, tawag kayo sa akin. Again, 0917-1579-927, 0961-8924-927. 7:44 ang oras natin. Magbabalik pa ako with more music dito pa rin yan sa Heart FM. Sa ating programang Heartlines, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Planning a special occasion or celebration? Relax! Sa Ovelia's Catering, kami nang bahala. Masarap na pagkain, elegant buffet setup, at excellent service. Sa bahay, venue, office, school, o kahit saan. Buffet packages start at 330 pesos, 380 pesos, at 485 pesos per head. Minimum of 50 guests. May lechon, food trays, kakanin buffet, at coffee bar pa. May free waiters. Buffet setup, tables and chairs, plates and utensils, water, and free delivery within Cagayan de Oro. Book now and mention Ofelia's Love Heart FM for exclusive freebies. Message Ofelia's Catering on Facebook or call 0905-832-0368. Ofelia's Catering, CDO's most recommended catering.
2: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maaasahang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
3: Kevin Enterprises,
2: we offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borer Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
4: Where

0: 32.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 8:16 ang oras natin. Oh, grabe, ang bilis ng oras. Final hour na po ng programa nating Heartlines. Sa mga gustong tumawag, 0917-1579-927, 0961-8924-927. Happy, happy listening sa ating mga sweethearts dyan po sa may Bukidnon, ha. Good evening kay Rosalyn, and of course, kay Sir Eddie Kinia ng Noisky Food House. Magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Kumusta? Oh, malamig ba dyan sa bukid? Ay, syempre, malamig dyan sa bukid doon, diba? Oh, kahit na summer, basta pagsapit ng gabi, nako! Ang sarap talaga, magtanday-tanday. Walay polor. Happy, happy listening sa ating mga bus drivers din. Oh, on the road, ha? Yung mga pabama drivers natin. Ako, pauwi ng bukid noon, ha? Tsaka yung galing bukid noon, pababa dito sa Cagayan de Oro. Ingat po tayo sa daan! Oh, huwag kalimutan, ha? Kung medyo inaantok na tayo, pwede namang tumabi, di ba? Tsaka uminom ng kape. Oh, toast lang kayo ng inyong, ano bang tawag dyan? Yung paw ninyo, ha? Para at least pampawala ng antok. Mga pasahero natin ngayon, nag-aabang sa kanilang rides. Happy, happy listening po sa inyo, ha? Yung mga pauwing Grand Europa dito sa Uptown, yung mga modern jeepney buses natin, happy, happy listening po sa inyong lahat. Smile naman dyan. Tingnan mo yung nasa kaliwa mo. Oh, yung nasa tagiliran mo. Diba? May guwapo ba? May maganda ba? Happy, happy listening po sa inyo, ha? Hi din sa ating mga sweethearts dyan sa may puerto, especially sa ating mga teachers at saka yung principal niya sa Puerto National High School. Nakauwi na si Ma'am Emily, ha? Happy, happy listening po sa inyo. Hi din po sa ating mga sweethearts dyan sa may Tagaloan, Misamis Oriental, ang ating mga Kabanday Boys. Mayong gabi sa inyong tanan. 8:18 na po. Babalik ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7.
2: Ako si Layda Laig, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumor sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos lindawas ang akong mata. Halos magilak ko, pusingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipa-city scan ko, na sila'y nakita na doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad niya, nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidur na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Tanaminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na-tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Planning a special occasion or celebration? Relax! Sa Ophelia's Catering, kami nang bahala. Masarap na pagkain, elegant buffet setup, at excellent service. Sa bahay, venue, office, school, o kahit saan. Buffet packages start at 330 pesos, 380 pesos, at 485 pesos per head. Minimum of 50 guests. May lechon, food trays, kakanin buffet, at coffee bar pa. May free waiters. Buffet setup, tables and chairs, plates and utensils, water, and free delivery within Cagayan de Oro. Book now and mention Ophelia's Love Heart FM for exclusive freebies. Message Ophelia's Catering on Facebook or call 0905-832-0368. Ophelia's Catering, CDO's most recommended catering.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 8:32 ang oras natin, sweethearts. At kayo pa rin nakikinig dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Buginoon. Mananatili, sana mananatili kayo hanggang sa walang hanggan. Kasi 24 hours tayo ha. Right after this program, of course, tuloy-tuloy na yung mga magagandang mga love songs na to. Hanggang bukas po yan, di ba? At saka maghihintay na rin kayo kasi ginabukasan, of course, yung morning man natin, si Jason Steele. Di ba? Siya yung mamukaw sa inyo kada buntag. Anyway, happy listening sa ating mga sweethearts ngayon ha, yung mga na-night shift na naka-duty ngayon, especially dyan sa may Nestle Tablon. Hi, happy listening. That's coming from Krenzy. Maraming salamat din sa pagkikinig sa ating mga Grab drivers. Ito po, Team Burlasoy, wad-wad na naman. Grabe, si Jerry ha. Jerry, ingat ka sa biyahe mo, Jerry ha. Magandang gabi sa'yo. At saka sa mga kasamahan mong mga poging mga Grab drivers. Yung Grab cars, kagayhaan din ha. Happy listening kay Kuya Ding. At of course, sa lahat ng mga officers and members ng kanilang grupo. Happy listening po sa inyo. At saka yung mga riders din natin ha. Yung mga nagmomotor natin. Nako, pakainaan naman yung mga tambotso nyo, di ba? Huwag tayong pasaway ha. Especially yung papasok tayo sa mga subdivision. Tapos kung medyo... Diba, maingay yung tambotso niyo. Nako, mag-a-alarm yung mga sasakyan ng mga kapitbahay niyo, 'di ba? Dapat pwede ba pahinaan 'yan? Magandang gabi din sa mga sweethearts diyan sa may kamamanan ha. Mayor Miles. Oh, nang hugas magplato si Miles. Magandang gabi kay Lola Amy and of course kay Roxanne Macha, kay Wilma Ozorno, Mommy Marilyn Gonzalez. Happy listening sa inyo, Mommy. At yung ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Carmen Market, sa lahat ng mga vendors dyan ha, happy listening. Andyan po yung si Tantan ha, yung ano pa yung pangalan ng negosyo ni Tantan. Basta nagtitinda sila din yung mga surplus na mga damit, di ba? Yung mga ukay-ukay. Shoutout po sa inyong lahat dyan. 8:35 na po ng gabi, of course. Babalik ako with more music dito pa rin sa ating programang Heartlines. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
0: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.

0: 8:43 na po ang oras natin, sweethearts. At kayo'y nakatutok pa rin dito sa ating programang Heartlines. Siyempre, kasama niyo, Harvey Stone. Hanggang alas 9, final break na po tayo, ha? Tsaka maya-maya lang, papasok na yung last caller natin. Happy listening kay Sarah of Upper Nazareth. And of course, yung mga silingan ni Sarah din, ha, karon. Dagay ng utang sa tindahan ni Sarah. Hello, Sarah. Happy listening sa iyo, ha? Hi din po sa ating mga padyak. Yung dyan po sa may Barangay Puntod. Happy listening kay Beth. And hi na din sa ating mga sweethearts dyan, mga suki natin sa may Barangay Makabalan na Simplicity Vulcanizing. Magandang gabi po. Mayong pagpanihapon diya kay Sir Jules and also kay Gigi. Happy listening po sa inyo. Sir Avrin Nawayan, ang atin din mga sweethearts ngayon dyan sa may Kauswagan NHA. Siyempre naman yung Shell Station dyan. Always yan nakikinig sa Heart FM. Pero di na sila papipigil. Mag-increase na naman yung yung gasolina bukas, ha. Oo, kaya kung meron kayong budget ngayon, mag-full tank na tayo, di ba? Pwede na rin kung merong 300. Malapit na full tank yan sa motor. Especially yung mga scooter natin, ha. Anyway, happy listening din sa ating mga SG ngayon. Andiyan po sa may NMMC. Di ba yung mga naglanog-lanog karon ng mga radyo sa mga guardhouse natin, ha? Especially sa mga subdivision natin uptown. Dito din sa may Ipunan. O sa may Bloomingdale. Happy listening. Ating mga Iputada drivers. Andiyan pa ba sila? O, magandang gabi po sa inyong lahat, ha? Maraming salamat po sa pakikinig. O siya, oras natin, 8:45 na po. Magbabalik ako with more music. Dito pa rin yan sa ating programang Heartlines. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 adlong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cathaya Function Room and Hotel Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagiya na sa upat ka restaurants sa Australia gikan sa pagsugod nga estudyante. Ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di ka, ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro ug magpa-register for free. Libre kaayo. Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karon. Philos Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
2: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakamuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makamuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural ng mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabot mo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makamuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinomdom, gikan kay
3: May buhay sa makabuhay.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayandi or 93.7 Hot FM Bukidnon. We've got 3 minutes to go before hitting 9 o'clock. At syempre, andito po yung last caller on the line natin. Hello, Heartlines! Good evening!
1: Hello!
0: Maying gabi!
1: Episode.
0: Uy, kisa ni Palihog!
1: Janex on the mix.
0: Janex on the mix. Grabe, DJ yung datingan ha. Saan ba tumatawag yun si Janex on the mix?
1: Ha?
0: Asa ka nagtawag garon, Janex?
1: Nag-drive taxi.
0: Ay, nag-drive og taxi. Pangalan ng taxi natin, Janex?
1: Nimitsko Taxi.
0: Nimitsko Taxi. O siya, batiin mo na yung mga kaibigan mo at saka yung mga kapwa mo drivers. Go ahead. Sige, go ahead. Batiin mo na yung mga kaibigan mo.
1: Pag-grade ko sa mga taxi na puti. Wadwad lang tayo. Laban lang tayo sa mga kontra na ito.
0: Saan ganyan?
1: Grade ko diba? Sa mga ang pasahero would gain na lang ha. Pero 200, basta buong siya. 200, sige.
0: Wow, grabe. Mga paano sa puti. Alright. Anyway, Janex, ano yung gusto mo ipiplay ko sa'yo? Ano mo yung request mo?
1: Tonight by FM Static.
0: Ah, sure. Play natin yan, ha? And one last question for you. Ano ang radyo ng heart mo?
1: Ang radyo natin ito, 5FM 92.7.
0: Maraming salamat to you. Good night. Bye-bye. Alright. There you go. Ating last caller ngayong gabi, Janex on the mix. Sa mga kapwa niya, mga drivers, wad-wad lang, saka stay safe po. Para at least makauwi tayo mamaya ng buong buo, di ba? Walang problema. At saka gigisingin si Mrs. Para kumain, di ba? Ganyan naman talaga yung mga drivers natin. Basta driver, sweet lover. Anyway, this has been your friend Harvey Stone. Maraming salamat po. And of course, bukas, samahan nyo rin ako ha sa programa nating Heartbeats. Tuesday edition po yan, 11 to 1 o'clock. At saka sa gabi naman, itong programa natin, Heartline, alas 7 hanggang alas 9. Of course, dito pa rin yan sa Heart FM. Here's now the requested song from our last caller, FM Static with Tonight, playing you tonight. Of course, dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.

0: Heart FM time. It is now 9:30.
1: Heart 92.7.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM jud mi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaemote, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Shout in the heart!
6: Can you feel my heart?
7: This is
8: 92.7.
9: This is Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 11:30.
1: Heart 92.7. This is Heart 92.7. Cagayan de Oro.

0: Heart FM Time. It is now 5:31. This time check is brought to you by Virginia Hotdog.
1: Heart 92.7.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Plus, Uno Plus. De kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Usa sa akong struggle kaniadto mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay o sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then, ako nasayran nga aron dili motukar ang akong acid reflux, kinahanglan diay na ako nga i-adjust ang pagtake og high fiber food. Og usa sa akong ginakuhaan ini mao ang EXL coffee mix. Gentle kaayo sa tiyan. Walay heartburn, just smooth, rich and healthy coffee nga swak sa akong lifestyle on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko o proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL makabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL makabuhay plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.

0: sas.
1: 92.7 FM again. The Aura City. 93.7 FM. Okay, no one. Hey, we got 15 after 6 o'clock. I said the lamang Aura City natin sa atin na Playtime Entertainment. Born for happiness. Good morning, everybody. May buntag. Ayo. Kumusta ang tanan? Brand new day na naman. Second day of the week. It happens to be a 15 na. Uy, sa buwan ng September. A 15 pala ngayon? Araw pala ng sweldo ngayon? Ano ba naman yan? Pambihira, sweldo pala. Ay, naku, so sweldo na naman. Di pa nga nauubos yung daan nakaraang sinweldo. Ano ba naman yan? Ito na naman. Saan naman eh? Ay, ano kaya, ano? Dapat gano'n ang mga reklamo natin, ano? Hindi yung, ay, salamat, sweldo na yun. Eh, normal yun eh. Na dapat ang, ano, ang mga reklamong saban eh. Eh, sweldo na po. Ay, kailan ba matatapos? Huwag naman ganun. Magandang morning po. Siyempre ba, Jason Steele ang inyong kapiling. Hanggang alas 7 ng umaga tayo together na together. On this very beautiful second day of the week. Ano pa nga ba, Martes ngayon ha? Sweetheart, bango na, bango na. Yung mga may trabaho dyan, oras na para mabulabog na naman ako. Ano pa nga ba kasabay ng ating pabubulabog yung ating mga favorite music? Ah! Talaga namang magpapaganda ng umaga. Magpapasiyaw sa inyo. Mga kung ano man yan, magpapaganda ng ating mga conditions, mga mindsets natin. Siyempre, may magparamdam ka rin naman. Just in case lang you're already listening. I-text mo na ako ha. 0961-892-4927. Again, it's 0961-892-4927. Ano ba lang yung mga plano para sa araw na ito? Ako ng Blaha. Ako sa ating mga dugtugan. Alright, 16 down 6. Commercial break tayo siglet. Pabalik tayo with more. Napakaganda ng umaga na Tuesday, mga sweethearts. Kaya naman panayon sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
2: Heart 92.7.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Kaplano ka ba mag-abroad ug makita dolyares kamulong eskwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 adlaw Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cathaya Function Room and Hotel, Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagiyan na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod nga estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di kaha tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro ug magpa-register for free. Libre kaayo. Ayaw paglangan. Kay limitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karon. Philos Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
3: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayante Oro City, 93.7 Hot FM Bukidon. Vamos the Orbit with Celos, Celos. Uy, huwag pairali ng Celos kapag ganitong napakaaga pa, Ginoo ko. Oo, kasi maaga din kayo magtatalo, maaga din kayo mag, alam mo na, magdidiskusyon. Hi! Di ba kayo nagsasawa sa mga ganyan? Ipagising nyo sa umaga, dahil nyo pang alarm clock, oh. Pagising ang inyong mga miyembro ng pamilya. Ganyan ang makikita. Sige mo, di ba? Sige mo, hala. Sige, yaw-yaw diha. Wag. Dapat love-love lang. Sige, embrace-embrace. Gagos-gagos. Tanday-tanday lang. Ha? Ganun daw yun eh. Eto, magandang umaga. Yung driver ng Grab car, si Jose Jubert Nunez. Maraming salamat sa may sisa dito. Walang buglapasan ha. May buntag! Dagang salamat sa inyong pangpaminaw. Agad din ang mga taga-Black Tupuntun. Nakikinig din sa atin ngayon. Happy birthday kay Lolita Bahar. Oy, nagbe-birthday na naman namin. Nagbe-birthday na naman dyan sa area na yan. Happy birthday kay Lolita Bahar from Mambayaan, Balingasang. And happy birthday po kay Richie Labiano. O, sa Puntod Block 2. Happy birthday, Richie Labiano, dyan sa may Puntod Block 2. Good morning! Maraming salamat po. Tsaka, sana'y mabusog mo sila. Lola Lalang, magandang umaga. Hindi, si Lalang pala to. I'm present, sabi niya. Thank you so much for listening. Iba pa pala si Lola Lalang dyan sa may Upper Carmen. Ano? Basta, Claveria yata yun. Sa may Claveria pala to. Maraming salamat. Sila lang sa Carmen, iba pa to. Yeah. Good morning sa iyo. Thank you so much. It feels good to know that you're listening. Patiin na rin ang inyong mga silingan diha. Ha? Mayang buntag. Sige, pamahaw na mo. Kape-kape. Alright, 31 minutes. Down 6 o'clock. I'll be just taking a break here. Magpapalik pa tayo with more. Pero bago tayo mag-commercial break. Abay, guys, alam nyo ba na ang McDonald's Chicken Filet ay ang pinakamasarap na chicken filet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since naging estudyante ako, nahilig akong kumain. Favorite ko talaga ang chicken filet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, ala king sauce o yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lamang ako nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's Chicken Filet was found to be the pinakamasarap na chicken filet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka eto na ang sign ninyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken filet na mag-savor sulit busog meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286, Series of 2026. Commercial break tayo saglit. Magbabalik tayo with more. Magandang umaga po sa inyo lahat mga sweethearts. Panayon lang sa magpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: Heart 92.7.
2: Nangita

0: break my heart.
1: 92.7 FM kagayan the Oro City. 93.7 FM Bukidon. Hey, that's Break My Heart. Dua Lipa for you. Dance was brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog Virginia, 43 down 6 o'clock. Isang magandang umaga. Nakikinig na sa atin ang Doncas Taxi, oh. Magandang umaga. That's the driver ng Doncas Taxi. Sana'y swerte ang iyong taxi ngayon. Oh, maraming po sumakay. Dako kayo galing. Magandang umaga kay HBG Joseph, HBG Noel, HBG J. Good morning, good morning. Doon sa gwapo natin, sa tatlong gwapo natin mga HBGs. Maraming salamat sa inyong pangikinig. Tsaka doon sa isa pa nating gwapo din na lagi nang hinigdi sa atin, si Sir Jimmy Coloso ng Norman Transco Taxi. Good morning ha. Maraming salamat talagang all out support sa atin yan. Barangay 17, Burgos del Pilar. Nakikinig na rin sa atin. Good morning.

0: Ang pangalan ng taxi ay Raptor Taxi. Raptor Taxi. Ang pangalan ng driver na nanalo ng bugas at groceries, Vincent Octubre. Vincent Octubre ng Raptor Taxi, magdala ka ng ID para mag-claim mo na ang iyong bugas at groceries. Alright, sabay niyo ang ating boy naman ng winner. At tabihan na mamaya, marami pa tayong mga winners ha, na ito-draw. Kaya naman, padayin ng mga sweethearts sa pagtutok. Sabay niyo ang ating The Prices Rise Overload. Ito pa hindi sa atin ang Kevin Enterprises, where your peso gets more value. And for a break, magbabalik tayo with more. Kaya naman, sweethearts, padayin na sa magpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: Heart 92.7.
2: Ang

0: Misterioso.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.
2: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness, proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
3: Pag naasiman ka, akin ka.
2: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
4: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
5: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
6: EX Almaca Buhay Plus, Dietary Capsule 1, 66 sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng mabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus, Dietary Capsule. Kahit kaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibit. Tao, laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
7: Can you feel my heart?
8: This is
9: 92.7.
8: This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
10: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
8: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
11: Magandang umaga, narito na mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Martes. Headlines sa ating balitang nasyonal, Senado, inaprubahan ang 5-year term ng barangay at SK officials.
12: VP Sara may karapatang tumangging tumistigo sa impeachment trial ayon sa isang former FEU law dean.
11: Sa ating balitang national pa rin, LTO ay pinag-utos ang paghinto sa paggamit ng Stratcom system. LTMS gagamitin sa lahat ng transaksyon.
12: Headlines sa ating balitang lokal, limang Gida areas sa syudad. Tinutukan ng pulisya para sa mas pinaigting na seguridad.
11: Sa balitang lokal pa rin, air quality sa Cagayan de Oro nasa fair category.
12: At ang local creative industries itatampok sa Bulawanong Bahandi 2026.
11: Sa Mandala naman, NPA leader na tubo sa Misamis Oriental na sawi sa inkwentro sa Agusan del Sur.
12: At headlines ating abalitang Bukidon, Malay-Malay City Fire Station pasok sa top 4 sa buong Pilipinas.
11: Bukidon, palapit na sa posible pagdadeklara ng insurgency free.
12: At halos 50,000 families sa Valencia City na bigyan ng bagong Pilipinas Rice Aid.
11: Samantala sa ating balitang Mindanao, Davao del Norte naka-alerto sa posibleng malalakas na pag-ulan.
12: At headline naman sa ating balitang international, Trump painimok si Zelensky na itigil ang pag-atake sa Russian diesel infra.
11: Sa balitang international pa rin, 6 nasawi, 130 missing sa tumaob na barko sa bansang Indonesia.
12: At headline sa ating balitang pampalakasan, Alex Ayala na nanatili sa world number 18.
11: At sa ating showbiz balita naman, Glyza De Castro, masayang ibinahagi ang kanyang pagbubuntis.
8: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
11: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ng Martes, Setyembre 15, ngayon taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.
12: Nel R. Shaga.
11: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
8: Heart FM, Balitang Nasyonal.
11: Oras natin, alas 7.23 sa nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating Balitang Nasyonal. Inaprubahan ng Senado sa ikatlong pagbasa sa botong 1350 ang Senate Bill number 2387 na magtatakda sa 5 taong termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan. Sa Senatura Panukalang Batasa, inihain ni Senator Francis G. Escudero, magkakaroon ng bagong electoral cycle at magre-resulta ito sa pagpapaliban na nakatagdasa ng barangay at sangguniang kabataan election sa BSKE sa Nobyembre 2026 patungo Nobyembre 2028. Ayon pa kay Escudero, layunin ng panukala na magkaroon ng mas tiyak at maayos na sistema sa lugar na pamamahala. Ito'y upang maiwasan ang paulit-ulit na pagpapaliban ng halalan tuwing nagkakasabay itong sa pambansang botohan. Subalit tila naman o subalit tinutulan naman ito ng ilang senador kagaya ni na Senator Tito Soto at Joel Villanueva na nagigiit naman ang muling pagpapaliban ng BSKE ay maaari lumabang sa saligang batas at mag-aksaya sa halos 8 bilyong pisong na italang gastos ng COMELEC para sa paghahanda sa halalan ngayong taon. Pumasa na rin sa ikatlong pagbasa ang kaparehong panukala sa House of Representatives yung House Bill number 10971. Kaya naman nakalagda na lamang itong isailalim sa Bicameral Conference Committee bago isumite sa Malacanang para naman sa pirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
12: Samantala, nilinaw ni dating Far Eastern University Institute of Law Dean Mel Santa Maria na karapatan ni Vice President Sara Duterte na tumangging humarap bilang testigo sa kanyang impeachment trial. Kasunod ito ng pahayag ng House Prosecution na nais nilang iharap si VP Sara bilang testigo sa kanyang impeachment case. Ayon kay Attorney Santa Maria, hindi maaaring pilitin ang Vice Presidente na magsalita o magbigay ng ebidensya na maaaring gamitin upang idiin o ipahamak ang kanyang sarili sa isang krimen. Gayunman, sinabi ni Attorney Santa Maria na maaari pa rin isopina o ipatawag ng Senate Impeachment Court ang pangalawang Pangulo.
11: Aras natin, alas 7.25 na nagmamadaling umaga. Panguli sa anin ng ating Balitang Nasyonal ay pinag-utos naman ni Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Marcus Lacanilaw ang agarang paghintong sa paggamit ng LTO IT system ng Stratcom. Alisunod ito sa kautusan ng Office of the Ombudsman na ito ang naihinto ang paggamit ng Stratcom system at gamitin ng LTMS sa mga transaksyon ng ahensya. Sa ilalim ng mga memorandum ng LTO, sakop ng direktiba ang mga transaksyon sa driver's license, rehistrasyon ng sasakyan, certificate of stock report, at iba pang miscellaneous transactions. Kabilang sa driver's license transactions ang renewal, bagong aplikasyon, duplicate or replacement, at pagbabago ng impormasyon. Ayon pa kay Lacanilaw, layunin ang paglipat sa LTMS na mapabilis at mapaayos ang proseso at mapabuti ang serbisyo ng LTMS sa publiko. Alas 7.26 na nagmamadaling umaga, sumayin nyo ang ating Balitang Nasyonal. Samantala, dumago tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
0: Heart FM, Balitang Lokal.
11: Sa ating Balitang Lokal naman, pinaigting ng Cagayan de Oro City Police Office ang siguridad sa 5,000 na lugar sa lungsod sa pamamagitan na pagtatalaga ng mga police at personnel sa mga geographically isolated and disadvantaged areas o GIDA. Kabilang sa mga lugar na sagap na deployment ng Tuburan, Besigan, Dansulihon, Taglima at Tagpangi. IG Police Major Emelita Simon, tagabagsalita ng Cagayan de Oro City Police Office, malaking hamon sa mga GIDA ang kakulangan sa akses sa impormasyon at komunikasyon. Aniya, mahalagang matiyak na nakakarating sa mga residente ang tamang impormasyon upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan at mapalakas ang koordinasyon sa pagitan ng komunidad at pamahalaan. Bahagi ito ng Revitalized Police sa Barangay Program na naglalayong dalhin ang serbisyo ng kapulisan hanggang sa mga malalayong komunidad at mapalakas ang ugnayan sa mga residente. Aras natin, alas 7.27 na nagmamadaling umaga. Dagdag pa rin sa hanay ng ating balitang lokal. Tanggapin natin ang isang report mula po sa labas ng ating himpilan. Ito po ay may kaugnayan sa air quality dito po sa lungsod ng Cagayan de Oro. Ito nga po'y nasa fair category na. Ang nilalaman ng balitang yan ating pakinggan at alamin mula po sa ating Cagayan de Oro City Senior News Correspondent na si Tony Gonzalez. Tony, mayong buntag. Detalye.
7: Nasa fair category ang air quality sa Cagayan de Oro batay sa pinakauling datos mula sa DNR Environmental Management Bureau Region 10 EMB10. nakapagtala ang DNR 10 monitoring station sa lungsod ng EQ1 na 74 alas 7:15 ng umaga nitong Setyembre 14. Ayon sa monitoring, kabilang sa dahilan ng natural reading ang mataas na konsentrasyon ng PM2.5 o fine particulate matter sa hangin. Sa kaugnay na ito, pinapayuhan ang publiko na magpatupad ng mga kaukulang pag-iingat upang mabawasan exposure sa air pollution, lalo na sa mga lugar na may mataas na level ng particulate matter. Hinihikayat din ang mga residente na manatiling updated sa mga susunod na abiso ng DNR EMB 10 hinggil sa kalidad ng hangin sa lungsod. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM Balita, pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
0: Heart FM Balita.
11: Igang salamat Tony Gonzalez, ang ating senior news correspondent dito pa rin sa Cagayan de Oro City.
0: Heart FM Balita.
12: Samantala, magtatampok ng iba't ibang aktibidad para sa mga lokal na talento at creative industries ang Bulawanong Bahandi 2026 sa Cagayan de Oro ngayong buwan. Bahagi ito ng Cagayan na Creative Industries Month na inorganisa sa pakikipagtulungan ng Oro Trade and Investment Promotion Center o Oro TIPC, Cagayan na Misamis Creative Council o CAMI at Department of Trade and Industry Misamis Oriental. Kabilang sa mga nakatakdang aktibidad, ang libreng creative workshop sa Setyembre 17 at 18 na gaganapin sa mga parke sa Divisoria, kasama sa mga workshop ang terracotta sculpture, pot painting, drawing and coloring, painting, podcasting, hosting, and voiceover 101, publishing and printed media, gayon din ang mga film showing at poetry night. Layunin ng Bulawanong Bahandi 2026 na bigyang pansin ang talento ng mga Cagayanon at palakasin ang lokal na creative sector bilang bahagi ng pagdiriwang ng Philippine Creative Industries Month ngayong buwan.
0: Heart FM Balita.
11: Para sa atin, eksakto alas 7:30 na nagmamadaling umaga pang huli sa anay ng ating balitang lokal, nasawi naman. O nasawi ang apat na hininalang miyembro ng New People's Army o NPA matapos ang seri ng engkwentro sa Barangay Baginking Esperanza, Agusan del Sur noong Setyembre at 12. Isa sa mga nasawi, si Julia Cagadas alias Reda, na sinasabing secretary ng North Central Mindanao Regional Committee at residente ng Taguloan, Misamis Oriental. Tatlo pang NPA members ang nasawi sa engkwentro, habang tatlo naman ang sumuko sa mga tropa ng militar. Na-recover din ng mga sundalo ang anim na high-powered firearms tatapos naman ang nasabing operasyon. Nakibagbakbaka naman ang mga miyembro ng NPA sa mga tauhan ng 1st Special Forces Battalion at 8th Infantry Battalion. Samantala, nagpapatuloy ang security operations ng 4th Infantry Division sa Caraga Region upang mapanatili naman ang seguridad at maiwasan ang iba pang armadong insidente sa mga komunidad. Alas 7:30 na nagmamadaling umaga, inyo pong nato ngayon ang unang bahagi ng ating balitaan na binubuo ng ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, sa ating pong pagbabalik ay isa sa inyo naman ang ikalawang bahagi nito na binubuo naman ng mga balita mula sa Bukidnon, mga balita mula sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa iba yung dagat international, kasama na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
0: This is Heart 92.7 Cagayan de Oro. Heart 92.7.
9: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
13: Where every piso gets more value.
14: In 5 meters, turn direct.
15: Ha? Asa ko no?
16: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash.
17: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
18: GCash! Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus, dibitin!
0: 2.7
19: This is Heart 92.7.
20: 92.7.
19: Heart, Cagayan de Oro. Balikan natin ang paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM. Balita. Heart FM. Balitang Bukidnon.
11: Araw sa atin, alas 7.33 sa nagmamadaling kumbaga. Patuloy pa rin kayo nakatutong, nakasabaybay at nakikinig sa ating Heart FM Balita.
20: Heart FM Balita.
11: Live pa rin tayong nababanginggan ha, simultaneous po ito. At ito po ay nababanginggan mula rito sa Cagayan de Oro, pati na rin Bukidnon. Sa Kalakang Bukidnon, tayo pinababanginggan via Heart FM 93.7.
20: Heart FM Balita.
11: Dito din sa ating lungsod ng Cagayan de Oro City, tayo po ay loud and clear na nababanginggan via Heart FM 92.7.
20: Heart FM Balita.
11: Samantala, live po tayong nababanood sa pamamagitan naman ng Facebook Live sa ating dalawang Facebook pages na maaari ninyong i-follow. I-follow nyo po ang ating mga Facebook pages, Heart FM 92.7 Dash Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7 Dash Bukidnon.
20: Heart FM Balita.
11: Sa atin namang live, maaari po kayo maglagay ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion, maging ng inyong mga pa-shoutouts at yan po ibabasahin natin sa hulihan at pagkatapos po ng ating balitaan.
20: Heart FM Balita.
11: Aras natin, alas 7.34 na nagmamadaling kumaga. Narito na mga balita mula sa Bukidnon.
20: Heart FM Balita.
11: Pasok na sa top 4 na City Fire Station sa buong Pilipinas sa Malaybalay City Fire Station. Habang nanguna naman ito bilang number 1 sa Region 10. Ang pagkilala ay bunga ng mga hakbang ng istasyon upang mapababa ang bilang ng mga insidente ng sunog at mapahusay ang kanilang serbisyo at pagtugon sa pangangailangan ng publiko. Ay kay Fire Chief Inspector Lloyd Villaroya, malaking kontribusyon sa tagumpay ng estasyon ang dedikasyon ng 42 personnel nito. Kaya hindi ng suporta ng lokal na pamahalaan at media sa pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa fire prevention. Samantala, naghahanda na rin ang Malaybalay City Fire Station sa posibleng epekto naman ng El Nino partikular sa inaasahang kakulangan sa supply ng tubig na maaari makaapekto sa pagtugon sa mga insidente ng sunog.
12: Samantala, malaki naman ang posibilidad na ideklarang insurgency free ang Bukidnon kasunod ang pagkabuwag sa natitirang puwersa ng New People's Army o NPA sa lalawigan. Ayon kay 403rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Siegfried Tobalado, ang pagkamatay ni Julia Cagadas alias Rida ay tinuturing na mahalagang hakbang sa tuluyang pagtanggal ng insurgency threat sa kanilang area of responsibility. Sa press conference sa Malaybalay City nito lamang Setyembre 13, sinabi ni Tobalado na si Rida ang huling high-ranking NPA leader na patanggal na ang tinutugis ng militar sa Bukidnon. Ayon pa sa opisyal, nakatakda sana matapos ngayong Setyembre ang target na deadline para maalis ang banta mula sa naturang leader. Gayunman, bago pa man sumapit ang deadline, ay naisagawa na ng militar ang serye ng operasyon na nauwi sa mga engkwentro.
11: Itama inyo mga resan, alas 7.36, nagmamadaling kumbaga pangulisanay ng ating mga balita mula pa rin sa Bukidnon. Nasa 48,500 pamilya sa Valencia City ang nakatanggap ng rice assistance mula sa bagong Pilipinas Rice Program ng National Government. Nilinaw naman ng Valencia City Government na ang ayuda ay di galing sa lokal na pondo, kundi pinamahagi sa ilalim ng Local Government Support Fund, bagong Pilipinas Rice Program. Ay kay City Spokesperson June Galario, kabilang sa 56,660 target households ang mga pamilyang mahihirap, near poor, vulnerable at minimum wage earners. Tumulong naman ang City Social Welfare and Development Office at mga barangay sa paghahanda ng listahan ng mga benepisyaryo. Samantala, nilinaw na venue at logistical support lamang ang pinagkaloob ng mga lokal na barangay para pa rin sa distribusyon ng rice assistance. Alas 7.37 na nagmamadaling umaga, orasin natin sa atin ang Big Shot Hotdog. Premium quality, very affordable.
20: Heart FM Balita.
11: Bago naman tayo sa mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
19: Heart FM Balitang Mindanao.
11: Davao del Norte, naka-alerto sa posibleng malalakas na pag-ulan. Ang nilalaman na balitang yan natin pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, mayong bundag.
21: Nakamonitor ngayon ang mga otoridad sa Davao del Norte sa lagay ng panahon dahil sa posibilidad ng thunderstorms at malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindanao simula kahapon, Setyembre 14. Posibleng magdulot ng biglaang pagbaha at pagtaas ng tubig sa mga ilog at sapa ang matinding buhos ng ulan. Pinapayuhan ang mga residente sa mabababang lugar na manatiling alerto at bantayan ang mga opisyal na weather advisory. Samantala, hinihikayat ang publiko na iwasan ang pagtawid sa rumaragasang tubig at agad sumunod sa mga evacuation instructions kung kinakailangan. Patuloy namang minomonitor ng mga lokal na disaster risk offices ang kondisyon sa mga komunidad. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretsyo, serbisyong may puso.
11: Heart FM Balita. Tagang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region. Alas 7:39 na nagmamadaling umaga, dumago naman tayo sa mga balita mula sa Ibayong Daga.
19: Heart FM Balitang International.
11: Kinimog ni U.S. President Donald Trump si Ukrainian President Volodymyr Zelensky na itigil ang mga pag-atake sa diesel infrastructure ng Russia dahil sa nakikita ang masamang epekto nito sa pandaigdigang supply at sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ang naging wika ng leader ng Estados Unidos ay kasunod ng sunod-sunod na long-range drone attacks ng Ukraine sa mga oil refinery ng Russia sa mga nakalipas na buwan na nagdulot naman ng malaking bawas sa fuel production at nagbunga ng shortages sa loob ng Russia. Sinabi ni Trump na napakarami namang ibang pwedeng maging target ang militar ng Ukraine at hindi dapat ang mga pasilidad ng diesel ang pinupunteriya. Nananatili namang matatag ang paninindigan ng Ukraine na lehitimong military target ang mga Russian refinery dahil direktang ginagamit ang mga ito upang pondohan at suportahan ang mga war effort ng Moscow.
12: Sa iyo lang na balita, 6 naman ang nasawi at 107 ang nailigtas matapos tumaob ang isang passenger ferry. Tinatayang 130 pasahero pa ang missing matapos mawalan ng contact sa MV Virgo Transport 8 habang bumiyahe ito sa kasagsagan ng masamang panahon. Batay sa tala, mayroong 213 pasahero at 30 crew members ang sakay ng 119-meter na ferry na bumiyahe mula Surabaya patungong Banjarmasamin sa South Kalimantan sa bansang Indonesia. Nagsimula ang rescue operation matapos makatanggap ng distress report ang mga otoridad na agad na nag-deploy sa lugar ng mga barko at isang helicopter. Tinatayang nasa 280 personnel naman mula sa Search and Rescue Agency, Navy, Maritime Police at iba pang ahensya ang kasalukuyang nakikilahok sa operasyon. Patuloy naman ang search and rescue operation para hanapin ang mga nawawalang pasahero habang inabasuhan din ang mga barkong nasa Java Sea na i-report ang mga makikita ang survivor. Tulad ng Pilipinas, isa ring archipelago ang Indonesia kaya isang uri ng karaniwang transportasyon ang mga barko.
19: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
11: Sa ating balitang pampalakasan, nananatili sa number 18 si Alex Ayala sa bagong WTA rankings. Taglay nito ang 2,276 ranking points. Pinalo ni Ayala si the world number 16, Iva Jovic, sa score na 5-7-6-3-5-7 sa third round ng US Open. Samantala, si Elena Rybakina naman, ang bagong world number 1, matapos makuha ang US Open title at umabot naman sa 9,901 points. Si Rybakina naman ang kauna-una ang manlalaro mula Kazakhstan na umabot naman sa number 1 spot habang bumaba sa number 2 si dating leader Arina Sabalenka na mayroong 7,875 points. Sa kabila ng pagkatalo, nananatiling mataas ang pwesto ni Ayala sa world rankings matapos ang magandang kampanya sa US Open. Patuloy na inaasang angat pa ang Filipino tennis star habang naghahanda para sa mga susunod niyang torneo.
19: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
12: Diba, kakapanganak ni Alex. Ito naman, masayang inanunsyo ng aktres na si Glyza Di Castro ang kanyang pagbubuntis.
11: Ayan na, buntisan na!
12: Sa kanyang social media account, ibinahagi ng aktres sa magandang balita at ang kanyang kaligayaan sa nalalapit na pagdating ng kanilang anak ng asawang si David Rainey.
11: Binurotay na, burot, burot!
12: Anong klaseng style?
11: Burot, burot!
12: Ayun kay Glyza, labis naman ng kanyang kasiyahan dahil malapit na sila maging mga magulang. Samantala, sunod-sunod naman ang pagbati mula sa kanyang mga kaibigan at kapwa-artista matapos nilang malaman ang magandang balita.
11: Aba, ito, may pahabol ka pa. Oh,
12: meron pa nga kasi kakapanganak lang din ni niyang sa kanyang fans. Congratulations.
11: Sunod sa kanyang asawa. Nagbunga na po.
12: Mga sa social media ko lang makikita.
11: What happens?
12: And the happen.
11: Okay, sige.
12: Oh, ayun na nga at congratulations ha. Masaya-masayang balita ito. Ito na yung mga, alam mo yung mga artista na we are looking forward na sana, you know, mabiyayaan.
11: Oh no.
12: Ito na at unti-unti na po silang nabibiyayaan.
11: Ayan, unti-unti na nagbubunga ang kanilang mga pagpapawis. At ang kanilang mga, hindi totoo. Kasi nag-exercise siya mga yan eh. Para maging fit, di ba?
12: Correct. Siguro andun na din yung parang nasa tamang panahon at nasa tamang sitwasyon naman na sila. Diba? Bakit naman hindi?
11: Bakit ba naman ang hindi? Mabihira naman. Saka ano yun eh, matagal-tagal na rin sila mag-asawa, no?
12: Correct. Oo, mga taon-taon na din.
1: Taon na rin, ano?
12: Oo, marami na din tayong ano ha, parang ina-anticipate din na sana naman in the future sila naman.
11: No?
12: Iba kasi like yung feeling. Diba?
11: Parang nagkakaroon sila ng anak.
12: You're sharing this wonderful moment with the one you love.
11: Oh, talaga diba? Naman. Congratulations, ha? Ako, ano, gusto ko makita kung paano magbuntis itong si Glyza.
12: Si Glyza. I think nasa ano na siya eh, lagpas na ng first trimester.
11: Medyo may kapayatan kasi ito si Glyza.
12: Oo.
11: Siguro manana ba ito?

0: Kaya napapangalawahan.
1: Ah, oo. Sana naman, ano, oo, sana masundan. Grabe masundan, wala pang kakapanganak pala.
0: Totoo yun kasi, pag nanganak ng panganay, talagang iba yung pagka-blooming.
1: Yes, oo.
0: Kaya nasusundan ka agad. Kaya huwag kayo magtataka kung nasusundan ka agad yung panganay. Ah, kasi gumaganda talaga yung babae. As in, ay, nako.
1: Napapansin ko lang ngayon, ano? Kapag may panganay, medyo mabilis masundan.
0: Oo, kasi nga namumukadkad.
1: Nalala mo yung ano, yung kwento ng isang vlogger
0: na
1: nagbebenta ng ano, ng sabon. Yung kanyang ano is parang term of endearment doon sa Middle East ang kanyang vlogger name.
0: Ah, talaga?
1: Oh, yung nagbebenta ng sabon tapos may yung husband niya is model.
0: Sino yan?
1: Yung nagbebenta ng sabon.
0: Sino? Paan pangalan mo?
1: Yung parang si Habibi.
0: Ah, si Habibi, ha?
1: Oo.
0: Kita mo naman, pagkaanak, after 2 months.
1: 2 months, nasundan din.
0: Kasi nga, namukadkad. Diba? Talagang ay, naku, alam nyo na, girls. Alam nyo na kung paano mag-blooming. Magbabuntis kayo at manganak. Tapos pagkapanganak nyo, gumaganda. Ay, talagang...
1: Gumaganda.
0: Pero sa unang anak lang yan, pag pangalawa, pangatlo, pangapat, medyo...
1: ano?
0: Hindi, dumadami na.
1: Dumadami.
0: Pero totoo yun, ha? Pansinin mo.
1: So medyo occupied kasi syempre madaming inaalagaan.
0: Pero pag isa pa lang, abay parang, uy, gumaganda. Ay, grabe. Kung kailan siya ng anak, doon naman siya.
1: Correct. Nandun yung kanyang bloom.
0: Diba? Diba? Iba. Mas pulang hasang niya ngayon.
1: Grabe naman.
0: Pero totoo yun, ha? Congratulations po kay Glyza de Castro.
1: Congrats sa kanyang husband.
0: Yan. At saka sa mga buntis dyan, congratulations.
1: Marami
0: pang mga buntis?
1: The more the merrier.
0: The more the merrier. Hintay natin yung mga artista, ha?
1: I'm happy naman tayo sa kanila.
0: Sige. Oh, siya. Yes. Salamat sa usapang buntisan ngayong umaga.
1: Yan ang ating balita ngayong Martes.
2: Heart FM, Showbiz Balita.
0: Alas 7:48 na nagmamadaling umaga. Ito na po yung sitwasyon ng ating mga kalsada.
2: RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamid.
0: Nasa linya natin yan si HBG Joseph Y. Kuratananara ng MRG Taxi. Joseph, good morning!
3: Good morning, Mar at Nel. Kanina, galing po tayo ng Kugman. Kaluwagan pa naman sa Kugman. Maliban na lang dyan sa may isang intersection dyan sa tinatawag nilang Alipapa. May slow moving dyan. Hanggang nakarating tayo ng Gusa, Galaxy intersection papunta ng Kustang Road. Dumadami na po yung mga sasakyan pero stopan ko lang po. Gumagana po yung traffic light. Diretso-diretso tayo, papunta tayo ng Napasan, sa Lapasan. May kaluwagan pa naman, hanggang nakarating tayo ng Temricto, Maluwag, hanggang nakarating tayo ng Osmeña. May kaluwagan pa naman ng Osmeña, Mar at Nel, hanggang nakarating tayo ng Pugon Market. Maluwag po naman dito sa banda po ng Pugon Market. Diretso-diretso tayo, papunta tayo ng 8th Street, Nazareth. May kaluwagan pa sa ngayon ang 8th Street, Nazareth, Mar at Nel.
0: Ayos! May pasahero ka sa oras na to.
3: Yes, si attorney. Papunta po kami ng uptown.
0: Ayun, ingatan si attorney ha. Ingatan na pagmamaneho. Pati na rin ang lahat ng mga pasahero may sasakay. Maraming salamat! Thank you sa iyong update, HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi.
3: Ayan ang latest sitwasyon ng mga sadang nadaanan ko ngayon. Hack Masada Group, Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi. Para sa Heart FM, Road Traffic, Alamin.
2: RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamin.
0: Para sa ating yan, 10 minuto bago sumabit ang alas 8 ng nagmamadaling umaga. Subayin nyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Martes. Sweldo pa lang ngayon. Mapupuno na. Marami na naman mga kalamansi. Pag-abrin mo sa rep, mga tagak na sa mga lemon. Bakit? Puno yung rep eh. Puno.
1: May refill na.
0: September 15.

0: 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
1: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
0: Headlines sa ating balitang National Senado, inaprubahan ng 5 taong termino ng barangay at SK officials.
2: VP Sara may karapatang tumangging tumistigo sa impeachment trial ayon sa former FEU Law Dean.
0: LTO ipinag-utos naman ang paghinto sa paggamit ng STRATCOM system. LTMS gagamitin sa lahat ng transaksyon.
2: At headlines sa ating balitang lokal, 5 gidas sa Cagayan de Oro tinutukan ng pulisya para sa mas pinaigting na seguridad.
0: Samantala, air quality sa Cagayan de Oro nasa fair category.
2: At balitang lokal pa rin, local creative industries itatampok sa Balawan ng Bahandi 2026.
0: NBA leader naman na tubo sa Misamis Oriental na sawi sa isang enkwentro sa Agusan del Sur.
2: At headline sa ating balitang Bukidnon, Malaybalay City Fire Station pasok sa top 4 sa buong Pilipinas.
0: Sa ating balitang Bukidnon pa rin palapit na sa posibleng pagdeklara ng insurgency free.
2: At halos 50,000 families sa Valencia City nabigyan ng bagong Pilipinas Rice Aid.
0: Sa ating balitang Mindanao, Davao del Norte, naka-alerto naman sa posibleng malalakas na pag-ulan.
2: At headline sa ating balitang international, Trump pinimok si Zelensky na itigil ang pag-atake sa Russian diesel infra.
0: Sa ating balitang international, pa rin 6 nasawi, 130 missing sa tumawag na barko sa bansang Indonesia.
2: At headline sa ating balitang pampalakasan, Alex Ayala na nanatili sa World number 18.
0: At sa ating showbiz balita, Glyza de Castro, masayang ibinahagi ang kanyang pagbubuntis.
1: Heart FM Balita.
0: Oras natin, 8 minuto bago sumabit ang alas 8 na nagmamadaling umaga. Oras natin sa atin ng Fresca Tuna. Go, go, go sa Suli, 27 pesos, SRP lang. Go, go, go!
2: Go, go, go! Good morning, Mami Amy Balumadres. Thank you po sa lahat ng mga taga-kamamanan. At hi din daw kay Mami Marilyn Gonzalez.
0: Ayun! Bahagi lang nag-post yung ating live kanina.
2: Yung live kanina. No? Biglang nawala ng signal.
0: Nawala ng signal. Anyway, si Angelo Lau, maraming salamat. Angelo! Maraming tiway ha. Lagi ito naka-share sa mga post ni Jason Space Hard FM eh. Yan, thank you ha, Angelo. Oh. Thank you.
2: Ayan si Mami Jeline, Gabe Gales at ang Gales family, Maing Buntag. Hello kay Sir Nicolas at kay Tatay Glenn. Diyan sa may Barangay 17, Burgos del Quilon.
0: Nabasa ko pala si Angelo pala, taga Claveria.
2: Oo.
0: Ano? Ay, papunta sa Claveria this Sunday. Oo. Tapos babalik din siya ng Cagayan de Oro na may dalang mais this Sunday.
2: Ay. Diba? Para kanino?
0: Makain ka ba na mais? Makain ka ba? Makain din ako.
2: Masarap din yung cheese whisk daw dyan. Masarap daw.
0: Mayroon kayo taga-Claveria na nakikinig sa'yo.
2: Maraming sila.
0: Andrea Ponsica, Memoracion II. Good morning. Watching from Burgos del Pilar, Barangay 17. Uy!
2: Dumadami.
0: Bago ah! Bago to. Nahawa na to sa Gales family.
2: Si Shanette Devo naman, Maing Buntag. Thank you for listening.
0: Ayan, Gemma Palangat, Bubus, magandang umaga. Shoutout tara mga taga Zone 10 Upper Carmen na naminaw karoon, Maing Buntag.
2: Tom Jell Miles, ayan, Maing Buntag. Good morning, Sir Jason Steele, Ma'am George, watching from Burgos. Uy, Barangay 17 din. Uy, thank you sa inyong pakikinig.
0: Thank you. Ngayon ko lang na nakita. Mas mataas ka pala sa akin. Talagang inaapi talaga ako ni Mr. Paring Totor.
2: Siyempre,
0: Todd Skilly Gatsby, good morning. Magandang morning, mga taga Kibawi, Bukidnon. Loud and clear. Sa may Todd Skilly Car Wash, Kibawi.
2: Ayan, Abby Ye naman. Happy morning. Shoutout sa Arabella. Shoutout kay Arabella and sa Oro United Swimming Club.
0: Hoy!
2: Congrats! Good job, kids, sa 4th Diadi Swimming Competition. Uy, congratulations, kids, in Ara.
0: Ay, no, talaga? Sino siya may-ari ng masarap na mamuna puti,
2: di ba? Yes. So, no? Sila yun. No? Tsaka yung masarap na mga pastries.
0: Oo. Basta yung paborito ko yung mamuna puti.
2: Masarap yun.
0: Kailan ko kayo ulit matitikman? Brian Chavez Villarasa. Magandang umaga sa lahat ng merchandisers sa Kevin. Oy!
2: Uy, may buntag.
0: Magandang umaga kay Antok. Kevin Kai Rebisco Ogmond Montim.
2: Team Wadwad.
0: Ayan, Monda. Team Wadwad.
2: Ay, good morning. Danny Mendoza, Navarro naman. Pabati naman sa akong friend na si Noel Ramos.
0: Ay, kababata ko yan.
2: Nang happy birthday. Happy birthday.
0: Ah, babata natin yan. Mga tropang pugawan yan. Oh, magandang umaga, ha?
2: Good morning.
0: At saka babata ko kay Noel, kay Danny. Yan. At saka sa happy birthday kay Noel Ramos. Oo, kilala din natin yan. Oh, maayong butang. Happy birthday.
2: Ma'am Marlene Loren, kahapon. Uy, happy morning po. Happy birthday din kay Marlon Joseph Galamito. And greetings coming from Cash Count Department.
0: Uy! Ay, buntag! Annabelle, magandang umaga rin. Kabuyaon Tabano. Good morning.
2: Good morning, Damsoy. May buntag. And also, hi to Sarah D.
0: Hi! Sarah D.
2: Si Sarah D. Place to be. Good morning din daw kay Papa Ru. May buntag.
0: Ga Villanueva Balbon. Magandang umaga mga taga-Pangantukan Bukidnon. Maraming salamat.
2: Ayan, si Mami Remedios Gemelo naman ng Crystal Maramag. Happy morning. Thank you sa inyong pakikinig.
0: Abay, magandang umaga din kay Irene. Abay, talagang bagong ligo si Irene. Ay, talagang ready na. Magandang umaga, ha? Talagang looking good, ha? Looking good, ha?
2: Correct. Ready na yan sa bakbakan.
0: Ready na. Talaga naman. Sige, Ramil Cornelia. Naminaw o nagtanaw sa mga taga-Promised Land. Nasa Iligan daw siya.
2: Happy morning mga taga-Promised Land. Makasandig kay Mami Ophelia Restore. Ayan, may buntag. And kay Angelo Lu Pitogo Gaid. Good morning. Shout out kaya sa Pitogo and Gaid family. Watching and listening from Barangay Kamamanan. God bless. Thank you.
0: Nako po, si Papa Ru. Ay, na-delay ang flight.
2: Flat
0: ang gulong ng airplane. Nako po, parang ako delayed. Pero from 6:30 naging 11. Ginako yun. Buti nga kay Papa Ru, same day. Ako kinabukas.
2: Ang balita ko, chance passenger ka pa nga.
0: Chance passenger. Nagmadaling araw pa. Inuo ko.
2: Ay.
0: Talaga. Ingat Papa Ru, ha? Safe travels.
2: Travels.
0: Si Bev! Magandang umaga, Bev. Maraming salamat. Always listening from Puntod. Natawa ako kay Jason sa pagbuntis. Kasi ikaw, hindi na ako naniniwala na blooming ang dahilan. Ay, blooming kasi dumami eh.
2: Sabi nga niya, walo.
0: Walo ano?
2: Pangwalo na yun.
0: Ang dami mong blooming na naranasan.
2: Happy morning, Boros. Thank you for always listening.
0: Si Gay, Gay
2: Baha Makalaging naman. Ayan, good morning. Shout out sa Makalaging family sa May Talahiron, Kibawi, Bukidnon. Karo pa dyan nakabalikan. Shout out. Ayan, nakauli, Gigan Butuan. Ayan, God bless your station. Thank you. Ingat, Papa Ru. Ayan, ingat.
0: Yeah, magandang umaga. Good morning. Shout out sa mga ito. Dolorosa, Dangkagan, Bukidnon. Galing kay Ribenson, Adaya family and Collis family, Tamparong family, Kampilan family, at Royles family. Mayang buntag.
2: Mayang buntag. Ayan na naman. May dili na naman. May yung signal natin. Mm. Speaking of kay Kito na Taxi, maraming salamat sa pakikinig. Wadwad, limkit kay... Diyan sa may limkit kay lahat ng naka-Heart FM.
0: Uy, talaga naman. Ha? Lahat ng taxi sa may Kitkay naka-Heart FM?
2: Wow.
0: Sino nakikinig sa iba? Ano ba?
2: Hi daw kay Makins, Bobong at Arnel. Ayun.
0: Pinsan ko, na gwapong-gwapo na architect. Si Architect Raymond Rotoni Marin. Minsan, maganda ang umaga.
2: Mayang aga. Thank you
0: for always listening. Huwag ka ng bahay. Malupit yung pinsan ko ngayon. Ha, pag kailangan mo na architect, ha?
2: Sige.
0: Nandito-dito lang si Architect Raymond Rotoni Marin. Ano ba yung page mo, Insan? Para sa lahat na magpapagawa ng bahay dyan, ha? Pa-design ka, baka gusto mo na lumagay sa tahimik. Ha?
2: Magpapablooming.
0: Sabi mo. Gusto mo na magpa-blooming, ha?
2: Yun na yung mga bagong term mo yun, eh. Gusto mo magpa-blooming.
0: Gusto mo magpa-blooming?
2: Magpa-blooming na ako. Ano ba yan?
0: Ay, nako. Siya, aras natin, eksakto alas 8 ng nagmamadaling umaga. Adyan nga po ang galipunan ng mga balitang kinanap ng 92.7 Heart FM Cagayan de Oro at 93.7 Heart FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nell Arciaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Nestor Paring Totor Nodalo ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Batsansila sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghati balita.
2: Nel R. Saka.
0: Ako naman Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita na diretso. Serbisyong may puso.
1: Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita. This is Heart 92.7.
3: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra, kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
4: Sobrang sulit talaga ng fresh ka tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na!